abana babikira Maria nabalala bonna bakiriza munyafi bikira Maria esawa eno tusooka tuyimiriza byonna byetubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe tubisitule nga tubiteeka ku sapuli yaffe ey'obusaasizi. Esaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, gwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ejjudde eneema, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omunsaabuli kantu omutonzi w'eggulu n'ensi, ye Yesu Kristo omwana wa Omuyi yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka e magombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu, adda okuba Katonda Pati omunsaabuli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okussa ekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Lwokubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, oyo Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo. Kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana w'omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda w'omwana wo mwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Lw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo omutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amina.

0: Omuliza wa leediyo eno 94.4 FM Radio Sapienza, enkuluze y'amagezi, nkulamusaako enkya y'olwaleero ne nkwagaliza okuwuliriza amasomo gaffe ate ne mbuulirira nga nze omuweereza wo Father Kizito Nkoloji Mapeera, ndi eno mu ssaza erya Kasana Luweero, essaza lino evvubuka mu paalishi eno ey'omutima omubeererevu ogwa nnyaffe Biikira Maria. Kwagaliza okuwuliriza obulungi owooluganda.
1: Amannya agange nze Zawedde Madrini, okuva mu paalishi y'omutima omubeererevu ogwa nnyaffe Biikira Maria e Butalangu mu Kasana Luweero Diocese, nga mu paalishi eno nkolanga omuwanika. Bye tusoma mu kitabo kya Koeleti omutwe ogw'ekkumi n'ogumu, olunyiriri olw'omwenda okutuuka ku mutwe ogw'ekkumi n'ebiri, olunyiriri olw'omunaana. Gwe omuvubuka weeyagalire mu buvubuka bwo, beera musanyufu mu nnaku z'okuvubuka kwo, goberera amakubo g'omutima gwo n'amasanyu g'amaaso go. Naye manya nti ebyo byonna Katonda alibiramula. Omutima gwo toguleka mu kwemulugunya, n'omubiri gwo gugobeemu okulumizibwa. Kyokka obuvubuka n'obulamu obutuludde temuli kantu. Jjukiranga omutonzi wo mu bbanga ly'obuvubuka bwo, ng'ennaku embi tezinnagoba, nga n'emyaka w'oligambira gino nze sigyensanyusa teginnatuuka, nga n'enjuba ekitangaala, omwezi ko n'emmunyeenye tebinnazaama, n'ebire nga tebinnakyusa buufu ng'enkuba eweddeyo. Ku lunaku abakuumi b'ennyumba lwe balikankana, emigongo gy'abasajja ab'amaanyi lwe giribeeweta, abakazi lwe balirekera awo okusa ku mmengo olw'obudde okuziba, ate nga n'enzigi ziggaliddwa, eddoboozi ly'olubengo bwe lirizimeera, eddoboozi ly'ennyonyi ne lisirisibwa, n'ennyimba nga tezikyawulizikika, okulinnya bwe kulikaluba n'okutambula ne kutiibwa. Naye gwo omuti alumanda guliba gumulisizza, n'enseenene ng'ebwegedde, ne kaperi ng'ekyabala, kyokka ye omuntu ng'agenda eri amaka ge ag'enkomeredde, n'abakaabi nga beeyiyedda mu nguudo, ng'oluwuzi lwa ffeeza terunnata, n'ettaala eya zawabu nga tennayatika, n'ejjaaji nga tennayatikira mu luzzi, nga n'akasibingi tekannatokomokera mu kinnya, ate era ng'enfuufu tennaddayo mu ttaka gye yava, era n'omukka nga tegunnaddayo ewa Katonda eyaguwaayo. Kya busiru eky'obusiru ddala, omuyigiriza bw'agamba, byonna temuli. Ebyo Omukama yabyogera.
0: Katonda yeebale.
1: Katwebuulirire ne Zabbuli ey'ekyenda. Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
0: Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
1: Olagira abafu badde mu nfuufu, n'ogamba nti muddeeyo abaana b'abantu, anti mu maaso go emyaka olukumi giri ng'olunaku olwa jjo olwakayita, oba ng'ekisisimuka ekyomukiro.
0: Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
1: Obaggyawo bafuuka ng'ekirooto ekyomumakya, ng'omuddo omubisi. Kumakya gwanya ne guba mulamu, akawungeezi guwotoka ne gukala.
0: Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
1: Tuyigirize okubalirira ennaku zaffe, tulyoke tugguke ku magezi g'omutima. Komawo, ayi Mukama, lwaki olwawo? Abaddu bo bakwatirwe ekisa.
0: Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
1: Tukkuse mangu n'ekisa kyo, tujaguze tusanyuke olunaku lwonna. N'ekisa ky'Omukama Katonda waffe kibeere ku ffe, n'omulimu gw'emikono gyaffe gugende bulungi.
0: Ayi Mukama, gwe wali ekiddukiro kyaffe okuva ddi na ddi.
1: Twanirize evanjiri.

Wright. White Wright ono alina oluyimba lwayimbira abavubuka ng'agamba nti tuli bavubuka, ffe bavubuka ba kuno, twasisinkana kuno, ffe ffennyini baatuzaala kwepanka nti bavubuka ba emergency, bo bennyini nti baasaasaanasaasaana dda, baasiraanira eyo dda nnyo. Naye abavubuka ab'omulembe ogutali gwa wala nnyo baayimbanga oluyimba olugamba nti tuli bavubuka, tuli balamazi, wa kitaffe yo gye tulaga, twagaza kimu kumugoberera nga tukwata ebyo byatulagira. Tuli bavubuka, tuli balamazi, wa kitaffe yo gye tulaga, atwagaza kimu kumugoberera nga tukola ebyo byatukuutira. Abavubuka bano bagamba nti bo bennyini ge maaso g'abavubuka, kwe kwebuulirira era kwe kwekebera kw'abavubuka abaliwo. Abavubuka bo mu kuyitibwa kwabwe ne kuba kwanjawulo, era basabira nnyo bavubuka bannaabwe naddala mu nsi eno Uganda babeeremu omulamwa gw'omukristu gwantegedde nti gwa mwanyi oba omulimi, naye omulamwa ffe gwe tugamba gwe mulamwa omukatoliki, nga bw'omukwatamu wamma omuvubuka ono alimu omuwula. Basaba nnyo Omukama abawe emikisa mu ebyo byonna bye bakola, babeere bavumu mu byonna, ate ggwe wamma bajulire. Kati abavubuka bano aboogeddwako mu ssomo lyaffe erisoose, kitaffe muteerabirwa Papa Francis oyo omugenzi yagezaako nnyo nnyo nnyo nga bw'asobola, ndowooza okusingira ddala bapaapa bonna ababaddewo mu byasa byaffe bino, okuyitimula omuvubuka mu mbeera ze. Kakati yabawandiikira ebbaluwa nga tannaba kujjululwa, ebbaluwa eyo tugiyita Christus Vivit, nti Omukama oyo Kristu omulamu mu ffe ffe abavubuka. Kati Paapa ono alina obuntu bwe yajjangayo nga bw'ogenda obulaba wamma bwebwo, era bwe busaanye obudde bwaffe ffe ng'abavubuka, nga n'ono kowereti tannabana kukkalira mitima gyaffe. Tusooke twebuulire ku bino ebya Papa Francis nti mumanyi tebyemitimbagano bye bituwoomera okusinga ebiwandiike. Paapa ono yagezaako okugamba abavubuka nti banyeenye ebintu ate balabike nga beeraga nti amaloboozi gaabwe gaveeyo mu masaza ag'enjawulo, gwali eri Erugazi mu ssaza eryo oba gwali mu ssaza ery'Ekiyinda emitiyana, nga naawe olaba nti aa nze ssaza lyange ng'omuvubuka ngenda ddiwanirira bwe nti, era balina otutumanya nti ffe abavubuka mu mupiira tetugenda kweryamu. N'ojja bw'otyo nga naawe oyolesa obukatoliki obwo mu by'emizannyo oba mu mbeera endala. Abavubuka bano balabike nga mwebali mu bitundu byabwe mu communities, naye oba omuvubuka nkyalabika? Abavubuka ebiseera ebisinga no mwana wattu tebalabika, ate bajjajjaffe wano batera okuŋŋa nti faada abavubuka nga batuyisaamu nnyo obugaali. Okulabika kwabwe balabikirawo nga bayisizzaamu obugaali, naye si beebali abavubuka bakowere tebaayogeddeko nti beeyagalire nnyo mu buvubuka bwabwe. Paapa ono yatuyimirizaawo nnyo ng'ekereziya, n'atulabula n'atugamba nti bannange mwegendereze abavubuka bano, muleme basindika eri mu maaso gye twolekezza obwanga mbu ekereziya bano abavubuka be mutunuddeko y'ekereziya ow'enkya. Aa, Paapa yatugamba nti abavubuka bano balina amaanyi mangi, ate amaanyi ago bagateeke mu ekereziya owaleero. Era abavubuka be twandibadde tulaba wano tebazaveeri, be basomesa, be banubaani, bandibadde nga baamaanyi nnyo mu ekereziya waffe. Naye obwo omuvubuka mw'oli tutera obbabuuza akabuuza ako nga tuyita ku siteegi za booda booda nti waayi mw'oli, tyoba tuyise ku sayiti awo, naye nga kye tutegeeza nti mwali ayimiridde n'amaanyi ge, naye mu ekereziya mwemuli oba abavubuka mwavaamu? Kaakati Paapa ono.

0: atugamba mu byawandiikibwa ebirala naddala ebyo ebidda ku bavubuka ne mu bbaluwa yaabwe eri Christus Vivit nti abavubuka bano bandibadde be basamaliya abaliwo bwe yali ateekawo olunaku lw'abakadde naga nti abavubuka mmwe mufuuke abasamaliya muwe keya eyabavubuka yafuuka ŋŋanda ya wano mubawe abantu abo keya ate abantu abo beyagalire ennyo omuka kati omusamaliya ow'ekisa gwe twandibe tunoonya mu budde bwaffe oyo ayamba abakadde abaliwo abaana abato ye yandibadde ggwe nange ffe abavubuka Papa n'atugamba nti tuddamu kutambulira eri wabweru tutambulire munda mwennyini tuve emabega tujje tutuule ku ntebe ez'omu maaso ffe nga abavubuka be bavubuka bali be tugambye nti ffe tuli bavubuka tuli balamazi ewa kitaffe eyo ffe gye tulaga kakati omuwandiisi w'ekitabo kino eky'amagezi ekitabo kino ekya Koheleti bwe twali tutandika wiiki eno twesabira mu ssaala mukuŋŋaanya ne tugamba omukama nti omukama atuyambe oyo yateekawo ebiragiro ebibiri eky'okumwagala ye mwennyini ate n'okwagala bannaffe tusaanire okutuuka ku bulamu obutaggwawo nga tukwata ebiragiro bekati mukwata ebiragiro ssebo omuvubuka naawe nnyabo omuvubuka mugenderamu ekyo eky'okulabirira abantu nti amaanyi gano tulina agaba tuleme kuyisamu bantu bano bugaali naye tubalaga amaanyi tubalaga okwagala kw'omukama kati omuwandiisi ono alina ebintu by'akozesezza mu ssomo eryo omuvubuka bye sitayagala ojja ombuze nate faada bino badde babikozesa nga bingi bibadde bitegeeza ki mwana wattu ayogedde ku bakuumi b'enju abakuumi b'enju n'ebirala byonna byonna nga bw'onakkirira okutuuka eri ku muti guli gwa Isa Aramanda mwana wattu byonna biddaku ggwe omuvubuka n'omubiri gwo n'ebitundu byonna by'olina ng'oli w'amaanyi amagulu oyimiridde ku abiri amaaso olina byonna ng'omukama bw'abikuwadde birabo bye obikozese bimuweesa ekitiibwa kakati katubimenye wano wammanga abakuumi b'enju gy'emikono gyo ebiri ate abasajja ab'amaanyi ge magulu kw'oyimirira abakazi abasa ku mmengo oba ku lubengo ge mannyo go g'okozesa obudde okuziba ti amaaso mwana wattu ago g'olina gaba tegakyalaba enzigi okuggalwa gwe mumwa ate eddoboozi ly'olubengo ke kamwa kagaayo emmere eyo mwe tujja amaanyi anti mukimanyi bulungi nti gava mu kulya ge gabeera amaanyi eddoboozi ly'ennyonyi ly'eddoboozi ly'omuntu eggwe erikuvaamu omuvubuka ddoboozi lya kikaaki kaakati omuti guno amanda omukama gwakozesezza mu ssomo lino erisooka atulaga nti mwana wattu gwe muti gwe baba balowooza nti tegugenda kusibuka naye ne gusibuka omukama ajja kukusaasira akuwa enviiri nga njeru mu bulamu bwo olyoke ogee nti yiine mu buvubuka nakubanga muddaayi kanzikubemu naye nga z'odaayinga ate mwana wattu zezifuuka envi katukimanye abavubuka nti obudde buno bwe tuliko bwe bwaffe ate bwe budde omukama bw'atuwadde tumuweereze bulungi ng'ate mwana wattu twetegekera obudde buli obw'obukadde obudde obuddako emyaka egiddako kati omukama atuwadde tuwangaale bulungi mu kuwangaala kuno twetegekere okubonaabona okubonaabona kwaffe kuno kugenda kujja mu ngeri za njawulo mukadde waffe era muteerabirwa eri wamala omugezigezi oyo yagezaako okutuyimbira ennyimba ez'enjawulo mpitirivu naye waliwo oluyimba lwe bayita talanta talanta eyo ayina w'atuuka ng'ayimba n'agamba nti bannange ani oyo era alibeeraani kati atuuka akaseera n'atugamba nti mwana wattu temweraliikirira kati mu talanta omwo mulimu ebigambo bino balayini eno gye njagala gwe omuvubuka naawe omukadde ogiwulire eri wamala ono atugamba nti amaliridde okubonaabona si kwe kufa ayina ndowooza omuntu yali yeegombye n'ayimba oluyimba olwo n'aluyimba naye waliwo olunyiriri olugamba nti maliridde anti okubonaabona si kwe kufa akantu ako omukama akatujjiddeyo mu Lukka n'evvanjiri ye kati omukama bwagamba abayigirizwa be nti mwana wattu agenda kuwebwayo mikono gy'abalabe oba gy'abantu, abayigirizwa be tebabitegeera. Ne eri wamala oli bayinza okubanga tetwamutegeeranga mbudde bwaffeffe abakadde abaliwo ate ne baana babuka bayinza okuwulira obuwulizi. Omusajja ono yayimba ennyimba eziwooma naye ng'akukakasa nti okubonaabona si kwe kufa. Gw'omuvubuka okubonaabona kuno kw'oyinza okuyitamu oba kapikipiki kakubya nti otuyisizaamu ennyaaka si kwe kufa okwo. Aa, omukama alina ebyayagala okuyisaamu ate akutuuse ku buwangwe. Kati omukama azze n'atuwa entikko y'okubonaabona nti mu kubonaabona kwe tulina okubeerawo ffennyini nga twetisse emisaalaba gyaffe. Omugaso gw'okubonaabona najja agutikka ekintu eky'amaanyi ennyo ekisukkiridde, ate ffe ng'abakristu ne tujja tukisukkiriza nti tubeera ku musaalaba. Akabonero ke weetaddeko ka musaalaba, era bw'onooza okukira oti kabonero kaaki, ka musaalaba. Awo mukama n'atusaasira. Kaakati wano we njagala abakristu mwenna naddala mmwe abagwa mu bbendobendo ly'essaza lino ekkulu ery'e Kampala twebulye ku mulamwa gwa kitaffe Silvestre Jjumba omusumba waffe ow'essaza liri ery'e Masaka. Ye atugamba nti ffe tulangirira Kristu omukomerere. Kati mu kulangirira Kristu omukomerere agenda mu bbaluwa esooka ya Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Kolinti omutwe ogwo ogusooka akanyiri akabiri mu esatu n'akatuggirayo gwe mulamwa gwe kwatambuliza obwepisikoopi bwe. Naye gwe omukristu naye kuwantambuliza obukristu bwo nti nange nangirira Kristu oyo omukomerere. Kiba kitutegeeza ki? Nti twetisse emisaalaba gyaffe ne tugoberera Yesu oyo buli lunaku. Katwetegese okwetikka emisaalaba ffe ng'abavubuka. Misaalaba ki egiriwo mu bulamu bwaffe? Gy'emisaalaba egy'okuyitibwa okw'enjawulo, okwessaza, batuyise mu gundi bweti, okuyitibwa mu bulamu bwaffe. Ndize mpitiddwa ng'omuvubuka agenda mu by'okuyimba naye ndiyo ng'ayimba eddoboozi lino ndizizaayo w'omukama. Omusaalaba ogwo ngwetikka ne Yesu oba nedda? Kakati abatuwa ekyokulabirako mu byonna be batuukirivu abatuliraanye. Abatuukirivu bo babeerawo mu kugumiikiriza kuli kwe nkugambye nti waliwo okubonaabona ate ne tutuuka mu bulamu buli obutaggwaawo. Kati koereeti bw'abadde atuwa eri ekifaananyi eky'omubiri gwo n'ogwange n'akiteeka mu bikisiddwa bino byatukwese nti ate ono omukuumi, ate abasajja ab'amaanyi, ate abakazi, ate abali ku mmenga abasa, ate byonna ebyo agenderedde kutulaga nti omukama alina ky'atukola mu budde buno naye nga kigenda ku nkomerero bwe bulamu obutaggwaawo. Omuvubuka weetegekedde obulamu obutaggwaawo nga nange bwe ndi wano bwe nnwana nabwo oba nedda? Katwetegereze nnyo essomo lyaffe eno we liggweeredde. Wali ekinyusa eky'amaanyi gwe nange ng'abavubuka nti mwana wattu waliwo ebintu ebiri awo. Omuwandiisi w'ekitabo kino abiyita bintu katooli, temuli kantu, tuli awo tuli mu mpewo. Kaakati oyinza okulaba wa abamu nga banoonya amaanyi oba obuyinza nga temuli ddembe. Oli najja n'abasimuulizaako ettoomi nga bwe mufaanana naye ng'ekyo ali ku mpewo yokka gy'atwala. Obudde bugenda kutuuka nga naye takyasobola. Eby'obugagga nga tebiriimu mutima. Waliwo abalina eby'obugagga, oli n'alyoka atandika okunoonya buli kimu buli oba ofa n'ofa naye ye nga ssimu ey'okuseereza agifunye mu ngalo. Bali mu Kampala omwo batuttira abantu ab'emigaso n'ebirala naye nga kyetulina okwetegeeza nti bali mu kugoba mpewo, tebagenda nakukeera ku makya ne bagikwata. Waliwo abaagala okumanyika ennyo leero nno bwe gudda ku TikTok ey'omuvubuka kisukka, era oli ayagala okumanyika ennyo najja eifaane n'abiyungayunga ne zina artificial intelligence ze AI ali mu kugoba mpewo azuubira ogikwa naye nga nedda. Waliwo abaagala ebyokutuukako naye obituuseeko otya? Gwe ng'omuvubuka oba nze ng'omuvubuka? Mu bino byonna tulaba nti tetwandibadde na bitanda bya bbeeyi nga tekulina tulo, tetwandibaddewo nti tulina amayumba ag'ebbeeyi nga tetulinaamu mirembe. Emirembe tuginoonye nga tuginoonyeza mu Mukama. Kakati omutuukirivu Agustino omwepisikoopi oyo atera otugamba nti omukama mwana watu yatwetondera ffe abavubuka. Ate ku lulwe ere mitima jaffe n'emyo jaffe gibeera gizunga zunga okujjako nga giwummulidde mu ye. Mtokevu ya Agostino jibu ya kimanya bwatyo kati gwe nango omvubuka emitima jaffe endowooza zaffe n'emisa zaffe tubize eri omukama tunaabizzaayo tutya twebulye n'abatuukirivu aboona ku luno bakosima ne baddamyano abali eyo era nammwe mbalamusaako mu ngeri enjawulo ate n'embayozayo z'okutuuka ku lunaku lwammwe luno kati bakosima ne ddamyano bano baali basawo baazaalibwa wamu eyo mu Siriya eyo naye abasawo bano baagezaako okulaba nti beeyunga kati ate olumu tujja ne tuva tukola emirimu gye egimu nate tweyawuddemu nnyo tewaliwo n'awamu ne magezi ife ng'abuuka okweyongerayo oli bwakizuula nti kano akodyo bakafunye ate ayagala kubeeyawulako nnyo okgenda kugunjawo kakodyo kalala ekitaliiwo kati abajulizi bano ne batugamba bulijjo nti atweyunge ffe abakola omulimu ogumu oba naffe abalina amagezi ag'enjawulo tugawe bavubuka bannaffe beekolemu omulimu ogw'amaanyi era omulimu ogwagaliza bannaabo twesabire mu ngeri y'enjawulo nga twesabira mu buweereza bannyaffe biikira Maria olwaleero ku lw'omukaaga luno ti omukama atuyambe atujjuze enneema ye ate mu nneema y'omukama ye tweyongere nga bulijjo omuweereza obulungi tufe gwe wamma nga tuli baganzi be omukama abeere nammwe n'omukisa gwa Katonda omuyinza buli kantu paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu
1: amiina
0: abooluganda gubakkeko gusigale nammwe leero n'ennaku zonna
1: amiina
0: olw'omukaaga olulungi.

Olulu oluyimba baluyita Mpeddembe, bamuyita bandi bajita Afrigo Band. Koda jikazi zino 17 zoka ezagada ku South West wa Machaga lero awebulo okuliriza wona wosinzira okuliriza nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan program bajita Music Zone twafunya kayimba akechama bakaita echama Rema Namakula then kanwa ka Afrigo Band Mpeddembe aluyimba ze nyimba zetufunye ebiri ezituyingize sawene yokubiri ya Music Zone bitambula bitya abanange emuruka ya bebe ku yakwatiddwa emu ku kwezo zaalina banna abasajja abasirikale bano bonga banyize nyate emmotoka ya bebe kulu etaliiko namba Toyota Land Cruiser yemu kwezo ezakwatiddwa wiikendi gitumali ebadde wiiki eno aga emurukeno yakwatiddwa netwalibwa ku police ngevunaanu kuba nti nno teriiko namba kubanga jukira waliwo ekikwekweto ebikwekweto ebigenda mu maaso ebyokuzuula emmuruka obuulya wezimu kwezi ezabbibwa emmuruka ezitambula nga teziriiko namba emmuruka ng'omusolo gwaggwako eri abamu abavuga emmotoka naddira nga yafuna ekijakaire ekifaananyizako ekyamagye ng'akiteeka mu maaso wano kali mu abatrafik we bakirengera bali kamuleke n'agenda mbu wamagye ebintu ebifaananyirizaako bwe bityo bano bantambula na migo mu mmotoka bano indicators tezisabula bulungi tezikuba bulungi nebirala ebifaananyirizaako bwe bityo kakati byo bikwekweto ebigenda mu maaso ade muluka ya bebe kulu Land Cruiser etaliiko namba nayo mumwe yalugendedde ku luno temwabadde mubyagamba n'ogu naye ronzi okukanga nga yamaze nevaayo nga wenjogerera bino nga yavuddeyo ekyo sinaba kikakasa naye nga yakwatiddwa kuba nti yabadde teriiko namba puleeti kale simanyi bebe kulu yabadde anoonya akyanoonyaza namba puleeti oba kubanga aludde nayo ng'agivuga mu mbeera bw'etyo kale naye nga byebyo byebyo biriwo Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan yenzali ku radio yo yakutera bannaffe abakadde bakebyemizannyo nga maliriza wano ku ssaawa nnya naye nga mu kiseera kino tukyali ffenna.

munya katenyezenya radio tapinzi ya radio na yekerezia program nchakula kava sanze ndiwa jikutusa hako saazi batano paka sawa msambu erange sawe so katubatuzanya nyimba za masumi lati sawe yoku bili tubatuwa ya muko na abayizi eranga abayizi bangi batidede dawano bali ndide sawe yoku bili tubenga tuwa ya mu mga mamutaba na Uganda mjibali jemutu sake ngaraba na bazi yoku masumi banange musome eno tamu siya kuzanyi ochimandi time table ya furumie gomwana agendo kule bibuzo biyaka marizo nakuzo mwezi nga munana abana basini ya foba marizo batandike bibuzo ochitegede obudde buwadde wote wachali kadde naka kati munange va muzanyo soma eno tamu ya kubisa na ya kuita na watagenda kula bibuzo biyaka marizo teka mwamanyi kumanga twagala oyite ogende mu kibiina ekiddako okay so musome ebitabo muve mu kuzanya abazadde batanazayo baana yesawo situko ogende wegaire omukulu w'essomero oba yekwesewa oba kyetagisa kwekalakasa wekalakase omwana asobola okola ebibuzo bya ttaamu eno kubanga ebigeno muyamba okugenda mu ttaamu endala nensaba abazadde nensaba abasomesa baddirekita abalina amasomero omuzadde bw'ajja n'akwegaira leka omwana asome bino byansi bantu bangi babirese wabaaki atabalaba ababirese nembuza ku baana bali awaka nenga emirimu gikolako mpulampula kubanga lunaku lwa mukaaga maama takuteerako meedi n'akubuzaabuza ajja kkulemaza otuuka okwagala okweyoleza engoye nga tezitukula kyokka nga ye munsi takyalimu yavaamu dda nga yalaga wano nga yafa tokyosa n'omuga nti jangu onjolezeeko

0: ndaba. Oba mbuze.
1: Na ye nawe. Na kugambye mita ziri satu nga wakavamu raundi echibuye ngo yambuke machindie. Haka tikola buoti. Chuka. Kirira mpola mpola. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochila bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
2: Iye. Chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edina muli karunda webyobuli mino obulunzi. Omuli edagala. Omuli esigo. Ebijimusa nebila labi nji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto lole guanga yona. Tulambula famu jine tukuwa obu wabusi. Okugeza tupima obujimu bwetaka lyo. Netukumuli na chogwa nido kusimbako. Ndatuwe ya mbisa basa ubafaba kugu. Jango kulebi ntwebidi original kufamazi sente chivuye. Kuba kunoti msafu muna anemu. Asatu mumu kaga. Atano mbili. Nkaga mumu na noku manyebisinga
3: uo. Echisera cha school fees chingideo. Kakati okwe wala school fees msentinali banka changu nyo. Onyika stabili ya memu hashiwe ule nsimbi. Okutuki la dala kumilioni tanu eza Uganda nga wiyambi sa sente mobile. Atokufuna loni yeri wa guluwa milioni etano. Genda kutabide sentinali banka liyo na.

0: zanyamba.
1: Kweyanzi za Edgar na Edboy webali webagenda okusala empaka oyamaliriza nze nzirako sicho. Monange ngamba 1 2 3 start.
2: 1 2 3 start.
1: Ntambula ne Yesu mukuo lyabalunje funda kubanga. Auli ayagalana kunyimbira ko chimukute. Wamanda yo tukole. Nenga tuli kuchenda munya katonyezenya radio za Pensia, radio ne yekelezia programu nchakula ndi wano na abayizi aba Mutemwe semero ndi nabayizi ba Awo mwe musinga ntandise na Edboy sepo Edboy oliyote aje baleke emirimu ndi akaluwo kafuno otya
3: Na mikwano jana.
1: Mikwano jobo oli mwana wa teacher.
3: Siri mwana wa teacher.
1: Baku bila wabiita mbulungi.
3: Na biita mbulungi.
1: Oye bwoye simba naye wa musinga ki?
3: Ya. Tewali ye simba mu.
1: Wali we wayita wabuyisi. Ngoli wa amanyi. Kusoka mbuli ku bigambe bwako sango saba akalulu.
3: Na wagamba. Abayogera oluganda kusoma.
1: Bakubwa.
3: Tujia bako watesomeo ya feikula kulane. Nga wade baita kukubo. Habana nga bayo gaya luzunga.
1: Nga baga matuyo mwana wawa.
3: Wa St. John Baptist Primary School Chisugu.
1: Siku yita walingo ogendo ofu webi soko.
3: Wabakula nga bayo gaya luzungu. Baja kutuonge ya kwa habana. Isomeo ya feikula kulane.
1: Kumbo obala habana. Obala habana. Habana babala venga basete bala mwoge luzungu wagenti moje. Mnita habana ku St. John. Haba yayo baulira. Echilala. Chichi wabalimba.
3: Na wagamba.
1: Wabate wabalimba.
3: Sabalimba.
1: Wabagamba otia.
3: Na wagamba. Wabali nyambu suwe wafe.
1: Wabali nyambu mudo.
3: Mugudo wafo. Ogomudo gweguru njie sumeori yafe. Na nivaga we muguri nyambu gujakale.
1: Yesumeru liba sidonji. Teri nyumanga teri mudo. Kwa inti endala jewawa.
3: Yoze na wayo.
1: Jewawa ayo. Tabinali musuiti.
3: Saba
1: wa. Tuwa ina muyade chikumi. Kalunga kabo wako. Kwa singa naliwa sandi kulonzo. Nse nja galampa sweet.
3: Oba kubabululu.
1: Kuba kubabululu. Nse mbamba. Mbamba wade sweet mbanzi bia bululu. Wama Edgar oliotia.
0: Jendi.
1: Ama nyagwani.
0: Zenda usita koni.
1: Wama bichibi wa yogera abana nebatia.
0: Na wagamba. Tino. Esomero liafe. Baino kogelo luzungu.
1: Yes.
0: Likulakulane. Kubanga, wabe ogelo luzungu. Bale itaba iza abalala.
1: Okuja musomero.
0: Ate esomero liafe, hili kumusinji gwadini.
1: Hili kumusinji gwadini esomero lia mwogwe chikatuli chisicho. Obugalo wa kerezia.
0: Katinemba gamba antino. Anti nabasubiza ebimuli nemba gamba jabiba wa.
1: Ebimuli? Mbiru wa wabireta.
0: Aasi naba.
1: Olaba wa watu fera.
0: Na ye njabireta.
1: Tujia kujia kakaluru. Abantu banji batu subiza ebintu binji nga besimbi ewa. Nibabara eba tabireta. Sipo ya subiza banna kaluru. Ebimuli na ye tabireta anga paka kati. Ajera chwa wabasubiza.
0: Naba gamba antino. Weba nonda. Abatamanyi kusoma na abatamanyi spelling ebigambo bajja kuyiga.
1: Bajja kuyiga. Mbogenda baya bako bisoma o bonda kolatia.
0: Njagamba batisha baba yambe.
1: Baba yambe ko. Mami mkubile kwa mungale digalo wako. Ok, tuyanze nye tuyanze ge. Aba iza abalunji nengeli jemudamu ibi. So, oruna polwa lero. Agwari ya tuuliza. Tuagade tutunulide bichi. Ebija abana. Mumasomero. Abana wano muluzungu edi boyo ngambe kozi bachi itabatia muluzungu. Baba itabatia abana baba musomero.
3: School dropouts.
1: Aha, yo gada njone bali wana feba ulide. Yadamu na awe. Ubalumye.
3: Children who drop out from school.
1: Aha, children who do what?
2: Drop out from school.
1: Basomero chedi chogede.
2: St. John Baptist Primary School.
1: Aha, chabana baba masomero. Ensonga nyingi nyoro achabana wafe bakola chi? Kati olwalo tuzi wano mutubulire mwenga abana kubangera mwe muvamu. Ensonga chi ezibajja mu chi?
2: Masomero.
1: Tutandise nani? Yes. Ombuli leri nyanyo ne kilasi mwoli nompa point yo.
0: Eri nyanyo angeze tisache blessing.
1: Tisache blessing.
0: Then P1.
1: P1, yes.
0: Abana wati baba masomera kubanga batata babwe tebakola.
1: Kubanga batata babwe tebakola. Mulde tebaba gambye. Batata lokuba tebakola abana kyababa bava muchi
2: masomera.
1: Aha, which class nyabo?
0: P1.
1: P1, your name?
0: Namgen Chantal.
1: Namgen Chantal. Yes. Lwaki abana baba masomero?
0: Bazadde babwe tebakola.
1: Bazadde babwe tebakola. Buli omuzadde lwatakola kitegeeza omwana ave mu ssomero. Lwaki? Agenda yeegayirireko tiki, agenda yeegayirire faatha amuweerere. Faatha tasobola muweerera. Wangi? Tugenze P1 tugivuddeko, tugenze ku kiraasi ki? P2, where are you? Yes. Ama amannya gwani?
4: Ampita Mugarura Raymond.
1: Ani?
4: Mugarura Raymond.
1: Yes. Wamba lwaki abaana bava mu masomero?
4: Abazadde baabwe bayongeza school fees. Abazadde baabwe tebalina ssente zimala kusasula school fees.
1: Amasomero agamu gongeza fees nga abazadde tebagirina, abaana ne bakola ki? Ne bava mu masomero. Yes. Amanya?
0: Ze Olden Parkson.
1: Yes. Lwaki abaana bava mu masomero?
0: Bazadde babe babera tebalina school fees.
1: Nga bazadde tebalina school fees. Okay, tweyanziza. Yesebo?
4: Amanya gange ze niwa Simon Peter.
1: Mm-hmm.
4: Abaana bava mu masomero. Tulakuba. Babera basemba buli kaseera.
1: Obwongo nga butono tebabiraba?
4: Yeah.
1: Nga balaba bulu?
4: Yeah. Abaana babasekerera. Ne basalawo bave mu masomero.
1: Mbwaki musekerera bannammwe mbu kubanga obwongo tebukola bulungi nnyo ne bava mu masomero? Bannammwe muyina empisa embi. Eh? Wamaani akusekerera mu kiraasi? Tumugambe tewali, eh? Katuwabirabawa. Obiwulira?
4: Yeah.
1: Nga bagamba nti abaana abamu ekibajja mu masomero mmwe musekerera bannammwe bamubuuzizza 1+1 n'agamba 8. Ne mukola ki? Ne museka muifo kyomuga nti 1+1 ziba ki? Ziba twali ne musekera buseka. Okakananga avudde mu ki? Kati kitegeeza ogwo omuze mubi mwe mugukola abayizi mukole ki? Mumweddeko mune bamubuuza ansa nga tagimanyi tomukola ki? Leka gamba nti iyo naye musiru nnyo ako kangu nnyo ebattu kangu kugwa akola ki? Akamanyi ate nawe balina kye bajja okubuuza era kikole ki? Mulabye nti mmwe mujja bannammwe mu masomero. Sikyo? Kibalidde, kibalidde basiriseewo. Wama tugenze ku kiraasi ki? P3, where are you? Wama come, P3, where are you? Soko mbulire, kiki ekijja abaana mu masomero?
0: Ekijja abaana mu masomero kubanga abazadde baabwe babalekawo. Kati omwana nga babalekera obuvunaanyizibwa. Kati omwana ng'ava ku ssomero n'akomawo ewaka alina okufumbira baganda baaba bato. Kati n'agamba muno kangende nfumbirwe.
1: Kanfumbirwe.
0: Nfune ssente ndabirire baganda bange.
1: Amannyo ogambye gwani?
0: Nakato Maria Consolate.
1: Obeera wa?
0: Mbeera Kabalagala.
1: We gy'ova okujja ku ssomero wano?
0: Iye.
1: Esomero ly'osomerako olimanyi?
0: Iye.
1: Bali yitaani?
0: St. John Baptist Primary School Kisugu.
1: Oyina bw'olaba eyo ng'ojja wano ku St. John mu kkubo eyo ng'ekyabagaana okusoma kubanga abazadde baabaddukako?
0: Iye.
1: Ani gw'olaba?
0: Mbiraba ku TV.
1: Obiraba ku TV. Alaba ku mawulire n'alaba ng'omwana. Mumukubireko mu ngalo katulimbye. Tukube engalo z'e Kampala. Mubadde muzirekeddeyo faatha, mujja kunfunamu obuzibu. 1, 2, 3 tuziddemu. Good. Aha, tugambe nti abiraba ku ki? Nti bazadde baffe kati ate ekyo si kyammwe, kya bazadde baffe. Abazadde baffe abali abawuliriza mutuddukako ne mutulekera ki? Obuvunaanyizibwa. Nze ndiwo bw'omu, ninako batobanga aba ndiwa P6. Abaninaanye wansi ba P1 P2 nga mu buli ngeri nze wa P6 nnina kukola ki? Nnina kufumbirwa. Ndabirire batoba nga ba P1 neki? Naye ng'ate nfumbiriddwa ku myaka egitali miki? Emyaka gya Uganda emituufu gibeemeka we tukakasiza nti omuntu akuze? Aha, kati munafu wena mwena wanafu, munafu alieyo. Nga wafumbi watu wanaweza 18, manyache wakola sichi?
2: Sichi.
1: Ne mame yaduka kubana, bwone basigala okweya bi. Nawe chiwakola sichi? Nawe tata aliye ngo oli mukunywa walaji waduka kubana, chiwakola sichi?
2: Sichi.
1: Kubanga bye bimuku bibiri deka abana bafokola chi? Mwe kubira ko mu ngala ba St. John. Tuganze kilasi chi?
2: P4.
1: P4, where are you? P3, where are you? P3, come. Yes. Father, yatukoze bulungi nnyo. Buli kilasi yatuwadde abana.
4: Nyeze bilio misho meri.
1: Can you keep quiet? Yes.
4: Nyeze bilio misho meri.
1: Mm-hmm.
4: Chilejira abana okuva masomero. Waluwa abana abamu waba ingira ma business inga bacha alibatu.
1: Banange, it is a good point. Mwuri decha yogede?
2: Yeah.
1: Agambi atia?
2: Waluwa abana abamu waba ingira ma business inga bacha alibatu.
1: Aha, wanyi ingira ma business inga andi mtu mbade nga mangenda gaga wala mangu.
4: Neda.
1: Mpango zenso bichi.
4: Sichi runji mwana mto kuingira ma business inga achari. Mtu voi nosoka nosoma.
1: Nosoma nomaliza. Norioko ingira business. Yeah. Okay. E, ne business simbi ne boji ingira manyanti nokusoma kukola chi mba weyo omuntu omu wana mugwanga ge mumanyi yesi mba ne kuba president mumumanyi yani tufude babi wayi ni kaya yesi mbawo mubadde chi washe mugambye president si ya wangula aha kale mbadde mbagamba Bobi Wine aha kakati Bobi Wine ono yasoma ate n'okukola n'abanga akola ki? Kuba okuyimba yakutandika ate bw'akola ki? Bw'asoma. Kati singa yayimba buyimbi n'atasoma ne mukubwa president twakoze ki? Teyandi bata tatumya na mutwe nga ne president yoleka kuta mu 7 tamumanyi na kumanya oba akola ki? Naye olw'okuba yasoma kate n'okukola n'akola ki? Nate Maria mukola bukozi ng'eno takoze ki? So kati mwenna abali wanonga mukola mukole na yenga n'okusoma temukola ki? Mujja kutuuka ekiseera ebitabo byetaagise naye nga temukola ki? Mugende kunnasa mu biyiye babibagobye. Okay?
2: Yeah.
1: So muyina okukola ki? Wamatwe yanziza yes, omulala gwe njogeye nnyabo?
0: Nze nakiyimba feva
1: mu. Nina kiyimba.
0: Waliwo abamu ng'abazadde baabwe baafa.
1: Mm-hmm.
0: So tetuno bakolera tulina basabira mukama n'atuddamu ne bafuna abantu abasobola bakwatako nga basobola basasulira fees katusabire abaana bafirako bazadde baabwe ne bava mu masomero n'abaana abafirako bazadde baabwe
1: abadde ateesa nti abaana abali eyo nga bava mu ssomero olw'okuba bazadde baabwe baafa mbu tubasomereyo esaala. Sala chije tusobolo basomera. Kubange chaba jamu somero bazade babo kufamu chi. Sala chije tusobolo basomera. Usanga nebafu no muzira chisa. Na batu wala nebadao nebakola chi. Hani ye tese teso tusomere sale. Ye sebo jangu wanuwama. Mosirikeba tusomere sala.
5: Minya ya pati kinye ya mwana nirama ya mtukirivu.
1: Amina.
5: Mineme Maria, ojudenema, omuka wa mahali na hawe. Waevo mkisamba kazi bona, nezo mana wenda inewa mkisa. Maria mtukirivu nina katondo, tisabile fabono, kakane mkasera kukwako. Vikila Maria chitebe cha magezi, tisabile. Vikila Maria chitebe cha magezi. Ayi mukama Katonda tusababa nabonabona abali wakola okubanga bazadde baabwe baafa mukama Katonda bateekeko omukono gwo ogw'amaanyi basobole okufuna omuzira kisasobole obakwatako beeyongere okusoma naffe mukama Katonda abali kusoma nkusaba mukama Katonda oyongere okutulungamya tusobole okukola abazadde baffe bwebaagala tusobole tube nga tusobola naffe va amasomero tusabya n'abantu bonabona abali eyo nga bali mu ntalo nga ze ziretedde abaana abamu okuba nga tebasoma mukama Katonda tusaba obakwatireko byonna tubisabe nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe
2: amina
5: mulinnya ya paati nyewaana niramu omutuukirivu
1: amina mumukubireko mu ngalo ezamaani. bananga abazadde abali abatuwuliriza programu eno bagiyita nkyakula abayizi bendi nabo ba be basomedde bannaffe abaafirwako bazadde baabwe ki mubongere engalo naye nga tuli kusyenda munya katonyeze nnya radio sapiensia radio eno ey'ekereziya tuli wano n'abayizi bange balungi tutunuulidde biki ebiviirako abaana okuva mu masomero bagezezaako bituwa era tukyagenda maaso naawe ali eyo obimanye bwe kiba kiva ku muzadde okyuseemu bwe kiba kiri ku ggwe omuyizi naawe okyuseemu osobole okulaba ng'odda mu ki ng'odda mu ssomero tugenda ku ani yes nyabo
4: amanya gange nze wa Island Bible Simon
1: Sebo, Peter mukubye ekikalu n'ofaanana nyabo
4: amanya gange nze wa Island Bible Simon Peter
1: yesebo
4: ndi mu primary 2
1: waliyo
4: abazadde abatakola
1: ng'emirimu gyabula munnaana nga yandiyagadde omwana w'asome naye nga takola ki nga talina mulimu sebo tweyanziza wangi tulinaani omulala yes
6: amanya agange bampita Nayiga Margaret
1: ye Nayiga Margaret
6: ng'era essomero lye nsomerako baliyita St John the Baptist Kisugu
1: okay
6: ng'era ekiviirako abaana okuva ku masomero nga mama waabwe yava mu bulamu bw'ensi newasigalawo taata kataata n'afuna step mother namugamba nsaba ndabirireko okuwona omwana ngende nkule kubanga nnina emirimu mingi egy'okukwasaganya kati namulekera oyo step mother ngaoyo step mother abonereza nnyo oyo omwana oyo kati taata ng'akanyo sindika sente ngaoyo step mother agenda n'azikolamu ebirala omwana nga waagenda ku ssomero bamugobayo n'atandika okwegomba banne agamba ye lwaki nze bangobanye naye mikwano gyange jjo nga tebagigoba ng'abeegomba nga n'okuddayo ewaka atyayo ng'alingizayo bulingiza kubanga atyayo taata nga ye ali eri ku mirimu amanye omwana asoma ali bizi asindika ssente n'atuuka n'okwavuwala naye ng'asindika ssente alabe nti omwana asobola okusoma afune future ennungi
1: naye nga maama alya buli
6: nga oyo aunt step mother ng'azirya buli ng'azikolamu ebirala n'ekirala waliyo abaana abawala nga bali mu primary 7 nga bo balaba nti bakuze naye nga bo tebakimanyi nti bakyali bachi baana bato
1: ng'alaba akuze takyagala kubeera mu primary n'agamba essomero kandiviire
6: n'atandika okwegomba banne obuwala obuyitawaawo nga bunyira nga ye takimanyi nti abo bo baamaliriza dda okusoma n'addayo ewaka kati mami we n'amugamba n'amugamba mbunne era gwe gundi jangu okole kino eno nga tayagala kikola jangu okole kino eno n'agamba mbunne we nnaakulonda nnyambako ku mirimu ye by the way nkuze namugamba nze njagala okola emirimu osobole okula nga buli kimu okimanyi kati kyembadde ngamba omwana omuwala bazadde bamwe babeera babagamba ekitu mulina okikola mulina owuliriza bazadde bamwe kye babagamba
1: mumukubireko mungala yogedde poyinti ennungi nnyo bastepmaza yonna gye muli bastepmaki ba step mothers please mwefuge abamwana abadde ambulira wano nti ebimu ku bituviirako okuva mu masomero be ba step mother maama we asobola okufa tata n'awasa omukyala omulala kyokka bw'amuwasa ne bamuwa ne sente nti omwana oyo agenda akole ki ate ye sente n'addamu kuzirya buli omwana n'atakola ki kati bo ba step mothers balowooza mbu abaana tebabalaba kumbe the children is seeing them not so luzungu si tutufu olwenjogera ngezaako oba nange nkomewo wano ntule P7 nzireo P7 saba step mother namwe mukole eki namwe mwefuge yes
7: asobola jese
1: jogera nnyo nkufune
7: asobola jese ndi P5
1: okimanyi P5 obuze emyaka ogu bagita batya emyaka ogu ogende mu P7 sako mbulire wamma ki ekitujja mu masomero
7: ebibonerezo ebinene ebiweereddwa abaana ku masomero
1: oli mutuufu nnyo nga ki
7: ng'okukuuta ttooyi n'okuweera osomero kompawundi y'essomero lyonna omwana omu
1: omusomesa omu nagamba kuuta ttooyi zonna ez'essomero era nga bagamba ani erinnya
7: tewa
1: gwani
7: asobola Jesse.
1: Kakati Jesse, nga gogo bagama ndiyo za toy hizo nane compound?
7: Nedda.
1: Niye chocho kati andijomo, hizo na chochi bonelezo mulimu?
7: Nedda. Ne, na basa davaine minimo jitesika kuwa yofizi zimala.
1: E kale tuwe yanziza. Yes, omulala je wano? Yes, sebo?
4: Manya gange nze, Sibia Stefan. Assistant head monitor.
1: Yes, sebo.
4: Nze ndimu P6. Chente kako nyesira. Waluwa wana, tugeze nga baba kusomero kusoma. Kadwa baba kusomero kusoma, ni wagende yewe, ni wagena mbigrupu evie nja ulo. Mbigrupu evivi. Katugeze ni wagamba, tulumbe wantu, nga waga kuba bantu. Walumbe wantu, omwana wagenda mukuba, bamumenye. Omwana wabamumenye, ezo sente zo kusasula school fees. Obo ino kuzikwata no janja wo omwana. Nechila kati ngeyo mu district eze wala. O tugeze somero lili wano Kampala mwana abere eri wala nnyo. Kati omwana buli wana atambula natambula nga talina kya kozesa kugenda ku somero. Ajja kuba asobera n'agamba nkoyo okutambula. Kati ekyo nakyo kiviirako omwana okuva mu ssomero.
1: Ng'olugendo lunene lumususeeko.
4: Nga choka nga tugeze nga alina mu P1 nga alino tambula nagenda ku somero naddayo waka ate nga waddayo waka n'omukozesa emirimu emingi choka gw'asibye wakoba osibye tolina kyokola.
1: Gwani agambye bw'asibye talina kyakola. Engezigezi nze njagala okukubuulira amazima. Tuba n'emirimu gye tukola ewaka.
4: Osenga ee kuba nga talina kyakoze nenga owedde atudde alinze mwana
1: yavudde ku ssomero
4: yabafumba akole emirimu
1: agolole ayera olutya ewola nti yabikola dda n'amala kati naawe otandika lutalo lwo bwangi
4: era aba alina okuyambako oyo omwana
1: alina okuyambako naye olutalo balulwane babiri
4: okay
1: tweyanziza yes omulala amanya
8: gayenze Mukisa Samuel Dimpi 6.
1: Yes, sebo.
8: Cheta ana kuba kusomero. Ana amba kwa esanyo okwegomba.
1: Okwegomba kusuka.
8: Kati okugeza nga ona labori. Nga ina karimu kekako la itasoma. Uwa kati nga okuzimba. Kola kwa kupota. Kati nomla nga inga afuna sente. Aso okwegulira ebintu bye. Nawe no labanga. Kati osomera kinaye kangende nkole sente naye sokwe ebyange no musenza nafuka mukwano go kati nakuletera okuba kusomera omungeri eyo nekirala waliwo abaana alina empisa embi ku masomero kati watinga abaana abalina eddalu no mama nakutwala kusomero batatawo nokola eddalu ne bakugoba n'ogenda ku ddala ne bakugoba ng'eddalu lisusse kati n'omwana atuuka n'akoowa oba n'azadde ne bakoowa omusasula school fees
1: ne bamuta
8: ne bamuta n'ava ku ssomero
1: nga agenda ogulube n'ensi
8: tetukutadde
1: tweyanziza ssebo ye
9: amannya gange nze Nakirima Shifra nga nze sipiika w'essomero
1: ye sipiika
9: nze kye njogerako eyo ensonga abaana abamu beegomba nnyo naddala abaana abawala omwana omuwala kasitala ba munne ng'ayambadde akagatta akalungi oba ng'ayambadde engoye ennungi nagenda nagaba muzadde nti maama ngulira kino
1: maama
9: nga talina siina sente naye soma okole sente ebintu ebyo ojja kubyegulira naye waba nga talina bukakkamu ku mutima asobola okugamba lwaki siva mu ssomero negenda ne nfumbirwa ne babingulira n'ekirala endwadde endwadde zireetera abaana okuva mu masomero mwana ayinza okubeera n'ekirwadde nga tekimuganya kusoma watula mukiraasa mutwe gunnuma lubuto lunnuma abeera alina okuddayo waka kyokka bane baba bamusomako abaana abamu baba balwadde ne waaba mugezi abeera mulwadde obulwadde buleetera abaana okuva mu masomero so gavumenti kyalina okola alina okuzimba amasomero g'abaana abalwadde okusinziira ku mbeera ze babeeramu kubanga abasomesa tebasobola kugumiikiriza neyo embeera mu masomero agamu
1: tubeyo n'essomero nti omulalu asomera wano kampiringisa tukututte bakusomeseze eyo tweyanziza mukwano yesebo
10: amannya gange nze Kiwanuka Steven
1: yesebo
10: nga nzi kye ŋŋamba abazadde abamu baletea abana babo ba masomero lwe manyize mbi ya manyiziza okugeza oyinza oba obadoza domana kati nga zino famiza abagagga ezimu omwana agenda ku ssomero omuwa ssente nnyingi kiseera katuuka ne ziggwawo atalinaawo kijjamuleetera okukasinga ssente nga azinoonya ate mu mikono emikyamu
1: Banga yamanyi lubera nazo kusimu.
10: Yamanyi lubera na zate zaaweddewo.
1: Zaaweddewo. Yes. Abazadde abatijjukana n'abaana muna ejja kuba oli awo nga ku mulimu bagobye. Yes.
11: Amanyi agange nze mu Jeremiah nga ndi mu P6 kali nze ensonga kye njogerako. Mulimu amaka agamu nga bo bagagga. Kati nga balina abaana tumwana wagenda ku ssomero. Na byasoma naye nga tabitegeera nga tabifaako. Yo abalaba bagagga nnyo itafaayo
1: nga talina budde busoma
11: ssente
1: waka weziri asomera ki
11: kati ye wadde walutuuka nga ye ebyokusoma bimutamye nga ye ayagala kumakya azuuke nga yeebase abe mukulya kyokka wadda ku ssomero nga bamuliisa okulya ebyaki kati ye n'agamba nene wensoma newesasoma byonna byebungera kudda waka era mbeere mugagga
1: tweyanziza naye nga ssente ate ekyobwongo twagala ne ku mpapula totufuukira kizibu bajja kusaba empapula owoze zaabulire makerere sima ziri mu lubigi sima abiri luddawa ate bwe nasomera tewaliwo kompyuta otubuzeebuze kubanga ofunye omulimu hello
0: amannya ga nsonga gye njogerako abazadde abamu bafumbiza abaana nga bakyali muto lekise omwana ng'avudde ku ssomero ali kuddayo ewaka kati maama n'amutuma n'agenda ogula omusajja n'amwegomba kati omwana nga akuze alina emyaka 12 n'okudda waggulu kati oyo omusajja n'amwegomba n'agamba nga mulungi n'agenda ew'omuzadde we oyo omwana ng'oyo omusajja mugagga n'amugamba oyo omwana wo womumpa ngenda kuwa ssente kati n'omuzadde naye neyeegomba okuba ne ssente n'agamba mpo ky'okuba n'ono omwana ate akuze kanfunemu ssente yagende kati n'awaayo omwana we ate ng'ekyo kibi kiremesa omwana okusoma kati n'amuwaayo kati omwana ayinza olwala ebirwadde nga siriimu kati enso ekizibu ekivaamu omwana tasoma fuusha ye neyonooneka omwana afuna ebirwadde ebimwaliriza okufa mangu nga siriimu omwana byayagala tabifuna kubanga wasoma obulungi n'afuna grade ng'afuna omulimu kati solution yayo abazadde balekeraho okweyagaliza kubanga bazaala abaana kubalabirira si kuyonoona bulamu bwabwe
1: oyonda bannayeedigalo w'essomero mumwongere engalo nga z'amaanyi bannayeedigalo muwe engalo ze Kampala edigala ebirowoozo ng'oyina birungi byereere oba tikyeyakubiddeko
0: nedda
1: birowoozo byo
0: naffe
1: bwe tuba tulina bye tukoze ebitatukwatako nga tugamba abatuwuliriza bino ebirowoozo byabawuliriza si bya radio sapiensi ebibyo byawa
0: ebyange biva mu bwongo bwange kubanga
1: bya bwongo kati bino ebirowoozo bya edigala bivudde mu bwongo bwe

0: kyekino. Omwana ayinza okubeera ng'azadde ye baafa kati ng'alina nga baamu adoptinga kati ne bamuteeka ewaka ngawo kati ng'omwana nga bamubonyaabonya kati ng'abeera ku ssomero abeera mu kiraasi naga kati nga yeeraliikiridde kati nga yeeraliikiridde kati ng'agamba lwaki nze buli kaseera bwe nzirayo ewaka bambonyaabonya ate nga si be bazadde bange batuufu abaana mbalaba abalina bamaama baabwe babawa ssente ez'okulya ku ssomero kati oyo omwana naye n'atuuka ne yeetamwa kati n'adduka ewaka kati n'agenda eyo n'afunayo obubizinensi obutamuzimba kati ng'okusuulira abantu ebidomola ng'olumu bamuwa bibiri ebyowebityo
1: amanya nze sewano ndajjowero kati ekireetera abaana ova mu masomero bebazadde okufumbiza abaana nga bakyali bato olw'okwagala ssente omwana oyinza omufumbiza ng'akyali muto nga gwe oyagala ssente naye tomanya nga egyo ekigenda mukosa
2: gyekigenda mukosaamu gwe ofa bufi ssente
0: amaanyi agange nze nabaasa mata nga ndi mu kibiina kyakutaano abaana babawanuka mu ssomero waliwo abaana abamu be bawa ssente za sukuulu fiizi nga ye agenda natazituusa kusomero azikomya mu kkubo n'azirya n'emikwano gye nga muzadde akanyamubuuza nti ssente wazituusizaayo ng'agamba ye atuuka ku ssomero alaba omwana bamugobayo obugobi nga muwuza ssente wazituteyo nga mwana agamba iye
2: muwulidde abaana abalya fiizi
3: amannya gange zenna kimuli petronila matha nga ndi mu kibiina ekyokuna ekireetera abaana okuva mu masomero abaana bamu babeera mu masomero mu makiraasi naye nga mulimu baana banaabwe ababbulinga kati nga babagamba enkya tuleetera ebyokulya bw'otatuleetera togenda kuyiga oba togenda kuyita oba tugenda kukuba kati ekireetera omwana okubeera mu kiraasi nga tali concentrated ekiviirako ne bad performance mu kiraasi
2: tuyanzizanye banange mwekubireko mu ngalo ez'amaanyi mwebale nnyo tweyanzege mbadde bayizi abalungi father mbadde nsabo gye wano twogereko tumalirize abayizi bapadde points nentandika nakunyeenya mutwe nendabanga ebimu basonga mu nze neŋŋamba yi abaana nga bantunuzaamu endabirwamu naye nga mwebale nnyo abasomesa abasomesa abaana bano mwebale twagala nammwe bye mwogedde temukoma byogera bwogezi mukimanye nti ebyo ebijja abaana muki so musobole okubyewala n'abazadde abali abawuliriza abaana ebogeddeko ng'obikola yadde tebannakugamba naye bakulaba nawe tobikola abaana basobole osigala muki mwebale nnyo abasenti baptist kisugu father nsanyisa okukulaba
4: nawe munange nyabo
2: ye father buza kubatuwuliriza
4: abatuwuliriza nsanyisa okubawulirizaako era mbalamusaako amannya nze father paul javira muwanga nga nze ndi manster w'essomero lya st john baptist primary school ekisugu wano mu kabalagala essomero lya kampala kidayosiisi era nga ndi musomero yino okukiikirira ssabasumba paul semogeere eyansente kudikulembera
2: ye fatha batuga fatha tebaba na ssente naye nga ate ndaba essomero linyiriranga eririmu dola sina siringisi
4: essomero lino ekirinyiriza otuukaawo kinaligambe nti nkolagana yaffe eriwo gyetugenda tuzimba wakati wa edmaster n'abasomesa n'abazadde baffe kubanga otwefaanana okunga amasomero amalala ga gavumenti lino somero lya private buli kimu tukikola nga tukolagana n'abazadde abasasula ku sukuul fees ebatasasula sukuul fees ebatuwa amaanyi ne tukola ebintu byonna byonna ebigenda bikyukakyuka era enkyukakyuka ezigenda zibaawo ezirabika mu compawundi ku bizimbe nibira tugenda tugula ebinkisingako obungi ebyenkolagana yaffe kiva nkolagana eyo yabazadde naffe n'essente okuzikwata obulungi okuba nti buli ssente ejja ebaako kyekola ekiba kiri mu bajeti esobola okgenda bulungi
2: tweyanzizasebo abaana bano boogedde emiramwa emirungi lwaki abaana bava mu masomero okusinziira ku gwe father ojjamu ekintu kimu kyolaba ekikulu ennyo ekinene ekisinga okujja abaana mu masomero
4: ekikulu ennyo nze kyensinza okulaba kyekyenfuna yaffe ey'ensangi zino olwokuba nti si nnungi mu bazadde baffe naye kyali kyalisimbyeko nyo essira nti abazadde mu ba

0: kachuka nti limukosefu mundango omuntu somba nita gukuna kubujanja byobulala komena nali mva kuna abachiro nensere nangwa mchigo nagenda okudamo tegeera ndoza ngandi mudwalira.
1: In fact kwolo runaku waletebwa mu koti asobola okuba ngoba oliawo atuuka mu mbeera eyo. Kwolo bapulida babasibe baneno nga bakulembeddwamu Samuel Muyizzi bali bazze okusabira abaana baneno beiro olw'ensonga nti bali bamaze ennaku ezisukka mu 18 nga bali kwalimanda kati nga baagala kkooti esobole okubanga eta abaana baneno ku buwaze kuba ennaku 18 zaali ziyiseemu ate nga okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga singa omusibe amala ennaku ezisukka mu 18 oba naaweza ennaku 18 ng'ali kwalimanda nga tasingisibwanga mu musango otomatikali teeka ligamba nti ateebwe kakalu ka kkooti kabuwaze wadde oba oliawo ekintu ekyo tekyakola ki tekyasoboka era ku mulundi ogwo bannamateeka b'abasibe baneeno nga bakulembeddwa mu Samuel Muyizzi basobola okuba nga bategeeza nti ensonga eyali ebaleese okuggyako nti Olivia Lutaaya ye ebbanga lino yali tannaba kubanga akola ki ng'aliweza wadde oba oliawo pulida wa gavumenti omukyalo oyo Charlotte Nambuya abasinga obungi mumumanyi mukyala ali gumite yayimirira n'agamba nti omusango gw'abantu bano musango munene nnyo era singa bateebwa bayinza okuba nga bataatanya obujulizi kasooke nkuwa eddoboozi ya Samuel Muyizzi lineeno oba oliawo osobole okuba nga tweyongerayo.
2: Omu yekka 11 be tutasobodde kusabira kweyimirirwa olina kuba ziweddeyo Olivia Lutaaya tugeze maaso naye okumusabira okweyimirirwa okwo kkooti ekulinako obuyinza okusalawo oba nedda era tugisaba naye ku Olivia Lutaaya ate banne baleme mulekayo mu kkomera kubanga ye abudde ne kkooti nti mulwadde era ekirungi obutafaana luli kkooti eragidde Olivia Lutaaya obulwadde bwobwo bulina okufuna omusawo ekiragiro kkooti kyagaana tuwa luli.
1: Awo pulida wa gavumenti Charlotte Nambuya ng'awakanya okusaba kwa abapulida b'abasibe baneeno ate oba oliawo okuba nga bayimbulwa kakalu ka kkooti wadde ng'oba oliawo ennaku 18 zaali ziweze ng'ate okusinziira ku tteeka oba oliawo abantu baneeno baba basobola okuba nga bateebwa ku buwaze kyokka ensonga eno ey'abasibe baneeno okubeera mu mbeera bw'eti kubanga w'owulidde nti ne kwogwo omulundi Olivia Lutaaya mu kkomera wadde teyaliiwo ekyali kitamuleetesezza mu kkomera mumanya mu kkooti olw'ensonga nti yali mu mbeera mbi nga mulwadde kaate Sauda Madada ye aleetebwa naye ng'ali mu mbeera mbi kati waneeno bannakibiina ki National Unity Platform in fact baali bakulembeddwamu akulira ab'oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti Joel Besekezi Ssenyonyi ndowooza twawulidde ne wali mu ntandikwa eddoboozi linnakuzannyidde Sauda Madada omu ku bantu be yeeyanza oba be yeebaza ennyo ababa beereddewo omwami ono Joel Besekezi Ssenyonyi yaliwo olw'ensonga nti baba beereddewo babadde nga bajja baba bakeberako mu kkomera kati Ssenyonyi nno ng'agamba nti singa ensonga zino zigenda mu maaso nga zikyali bwezity bandiraba ate n'abantu abalala nga babafiirwa waneeno yali ageraageranya ku eyali omubaka wa Kawempe North Nalukoola Gyadira Mbigere Muhammad Ssegirinnya fena fena tukimanyi nti yasobola okuba ng'ava mu bulamu bw'ensi eno wadde engeri gye yava mu bulamu bw'ensi eno ebirumira byali bingi nti yafuna okutaataganyizibwa mu bulamu bwe wakati we yali ng'ali mu kkomera oba oliawo era Mungu n'asobola okuba ng'amujja mu bulamu bw'ensi eno kati waneeno bannakibiina kya National Unity Platform nga bagamba nti singa abantu baneeno tebateebwa akakalu ka kkooti ne bagenda ne bafuna obujjanjabi ate bandiraba ng'ensonga ze zimu ezaatuuka ku muntu waabwe Muhammad Ssegirinnya era nga zituukawo nga bagamba kkooti kiki kye mutalaba Muhammad Ssegirinnya ebyamutuukako mwabiraba kati mwagala ne Sauda Madada ne Olivia Lutaaya embeera y'emu y'ebeetuukawo
2: omu yekka

0: ekyenyini kyetuwogerako
1: waliwo lindako kati kale kanti kantandikire wonti bikira Maria bali bameka
0: bikira Maria aliomu
1: ti anti ndabawo ayambadde ebyeru ng'akutte sapule agasse emikono ate nendabawo ayambadde ekyeru abisuddeko ekya bbululu agaziyiza emikono ate nendabawo alina obusaale mu kifuba kiri kitya
0: kati waliwo omwami omu bamuyita Kizito John Baptist
1: yes,
0: waliwo olw'omusana ku makya ng'akola ng'asikaali ku ssomero waliwo olw'omusanga ewaka nga taata waliwo olw'omusanga mbe mamba nga mukulu wa mutuba bakizito bali bameka
1: asigala Kizito guwasanze ku morning star
0: ngasikali
1: bwova n'ogenda waka Kizito guwasanze nga ye taata ate ogambya walala omusanga esangama ate nga
0: wa mutuba
1: asigala ali omu
0: kakati nno Kizito ono gwe w'omwagalira mbuvunaanyizibwa w'omusanga kubanga toyinza kukwata mwana wo wa nasali yeetaaga okubukuumi bwa sikaali ate n'omutwalire wa mutuba mulesi
1: ubake kikyamu ate bw'obeera kakati ayayali etanze ebyetaago ebyawaka abayizi baddayo ku
0: ssomeroali wasikaali
1: omwana wuno addayo ku ssomero
0: kati nyaffe biikira Maria y'omu naye obwetaavu obw'enjawulo bumutusisinkanya mbifo ebyenjawulo era ezo zenneema ez'enjawulo ke kamu kukabonero akalabika ak'enneema nti olina w'omusanga
1: akati kyentandise okulengera ne bannanga abali eri abatudde ku radio sapiensia batandise okukitaba nti gwe bw'obanga oyagala school fees biikira Maria y'omu bw'obanga oyagala kugula ekibanja biikira Maria y'omu bw'obanga olina omulwadde togamba nti ate nzire wano nawali
0: aliomu naye biikira Maria y'omu
1: kati mukufunza kakati kanfunze mu bwangungu alinga nyanja kyoyagala kyose
0: kwegamba biikira Maria alinga nyanja
1: tenoga
0: oyagala waliwo abasenako agokuna
1: bw'otwala akalobo
0: ojja
1: kujjayo gaakalobo bw'otwala ekidomola ojja kujjayo ekidomola bw'otwala epipa
0: ojja
1: kujjayo
0: naffe bonna abali eno abakozesa amazzi ag'enjawulo gava ku nyanja kiri gy'oli nti kasitamba nga neetaaza ennyaffe biikira Maria yajja kutuukako
1: katumwa ogambye gano amazzi agawaka ngate nga ogatadde gavudde ku nyanja tebakitegeeza nti nno ne bwembeera mu mbeera yonna mu bizibu ye ajja kuweta amakoono alinyebuli
0: wamu atuukawo buli wamu atuukawo era ajja kutuukawo mu bujjuvu n'okusinga amazzi ago bwogeewuunya engeri gye gatuuka
1: ewoabannaffe abakuumaddembe balina n'enjogera egamba nti etteeka eriva waggulu terigaanibwa omuduumizi wagamba genda maaso olina kgenda bwagamba yiyimirira oyimirira bw'okola emputu naawe omutwe bagutereeza kiri kityawo
0: abajjajjaffe balina enjogera ega nti okugulu kw'omwavu olumanyi yenvujjo ye
1: envujjo yo nali ngiwuliddeko
0: yenvujjo kyeki
1: nti we baasogolanga omwenge nga wabeerawo ogugenda waliwo ogw'abataka wabeerawo ogw'abammemba ne wabeerawo gwe waliisenga kati ennaku zino wamwaliise nti ogwa revenue ogw'empooza yenvujjo bwekiri
0: kakati omwavu ono ataayiisanga ye yakolanga gwa kutwala tasobola kutegeka muyiiro
1: kakati ye tasogoddetayiisizza kati ye nga
0: ekigere kyekimweyimirira okugulu kw'omwavu yenvujjo ye kati ye kugenda wakaliganga ye asimba kugulu kakati omwami ku kyalo ye talina kye yamuvunaananga nga ye mutuuze musenzeewe naye ng'atuusa bubaka lw'ekyo kakati naffe nyaffe biikira Maria atwagaza ki otera okulaba nga batendeka amagi abamagi babavulunga bakola
1: batya
0: olabekwa nga batendeka loole ebeetikka

0: William Mugwele Mukenzi yonali particular siku wala kukapande ndi Otterwine na ye nkola jiba mukolamu jiba muteka teka mu ateko kubanga a meeting a criteria ya Otterwine nga bateke doku bera so abana atona wine ne vini bife bye mujyo kubye musobola okugulamu oba sente ne muziweereza yo mukuru director ajja kugula basi ndiko omuntu anamugula nifusha ino kumugulamu ekyobutaleta mmere na bintu birala sabuni biki ekyo nakyo mukigenderere nnyo tukuli yali asabye tu omuntu abali nawo olugoye lwayagala ninga talwetaaga nnyo nibaine saati zotaano nizo kwa vipa ni saati ni omali miezi vili ya saati kato jambala ninga saati yoni na munu unji nyo tuziteke teke bulu unji tuzitwale tuziwe akulile chifo
1: nina wano zwe ntandi so kufuna ko kanda bezi na kufuna yu wano
0: sibu kuyanzi kuyanzi zena advance
1: enunji ngoye enunji
0: kwa tuziwa ni tuziwa da igu ndi director
1: yes. Mpaimo
0: Yama homezi, yeyo sangu vifevinga, vipera viyama abantu bakate yamba. Mazinge jiba fanya ni entalo, abam ni fumba kumi abantu abali mara abakola chini. Kati ingo yezasolo kuzitwa layo na zibawa, ni ziba yamba koko kwa isamu. Mumbere yobula mo itali nyango. So ingo yezitwa kuzitwa galu komako. Leke kuyingira mu bya mmere. Iyi mmere bijja kutuuka. Tuleetera ate. N'okugitika.
1: N'obuzito.
0: So, madembe saba, ekyo tukireke. Tusigale ku ebyo. Vini n'omugaati. Mu kitambiro ky'emmisa. Ate olw'okukwatirako Rekita we Paimo. Tufune engoye nga tengoye z'abaana, z'abakyala, z'abasajja. Naye ngoye nga nnungi ngoye nnungi muziteeketeeke bulungi muzooze muzigolole kintu kiwamu nga kirabika bulungi ekyo nga tesaagala kwerabira era tujja kubiddamu
1: tujja genda tubiddamu maaso wano mu pulogulaamu zaffe wano
0: mu programu zamu ni simu yaffe
1: ya programu
0: za leo ndala
1: zine
0: ya fejja kubawo nga tuvuddeyo
1: kitufu
0: ya baluvuddeyo paimo bazi father bali jja kusaturday zine ndala izo kuchikatiriza
1: nemu programu za
0: present programu zamu kuchikatiriza tureke ku kufuna buzibu bonna
1: anagami ndi kwendi sivako nze kyankaga empunga wakiso asinye webali nyo webali ndala
0: n'ebirungi
1: nawe webali kuwuliriza nawe tovaako tweyanziza tweyanzeege aba mapeera nabulagala mwebale nnyo mwebali ddala
0: kiriwa wangu
1: kyo
0: za kiriwa wangu
1: mwebale nnyo mwebali
0: ddala nabulagala yatuwaayo mu myoka wa sente bewesaza
1: Mwuka wa sentebe ya nabulagala mapeera.
0: Kusumisa kiyingi mukasa kiri wa wangu. Abamulabala belinnya abazungu bagamba nti oyo simubatize.
1: Olw'erinnya okuwangu.
0: Olw'erinnya obutabaako zungu.
1: Ate tamanyi nti abajulizi.
0: Kati abazungu bwe tubakimanyi.
1: Nti naffe twafuna abatuukirivu.
0: Nedda tukimanyi nti ffe bw'olaba omuzungu nga ye. Ye Peter Leonard. Ugantiyo na manja gunayi.
1: Wanaga kizungu.
0: Wanaga dini. Nyingi ili muka tinga Leonard. Zo sangali achitawe. Nyingali achika. Katinga Peter liwa mubatiza. Katinaye batu laba waga amba. Chibokuwa ni gwechi zito. Gwechi mukasa chizito. Kuchipa kubatiza anga. Chizito liya batisi. Mukasa chiriwa wangu mkukoyo. Musomesa. Mbieba linyemi ni moja akola. Mbieba linyemi ni moja Boss mu busomesa bwe ni mu kibiina ky'abajulizi. Tumuraza nnyo.
1: Ntoza tuwumbewumbe programu yaffe ya leero.
0: Nkwebaza bonna ababaddeko abatuwuliriza. Bwabaawo omuntu alina kyayagala okumanya, okweyongera okumanya ensonga zonna.

0: Womukama abere namwe. Ebigambo by'evangeli ya Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde Matayo.
1: Ayo Mukama otenderezebwe.
0: Mu budde buli Yesu yagamba abakulu b'abasaserdoti n'ab'ebika nti, abaffe mulowooza mutya kino? Waliwo omusajja ng'alina abaana be babiri n'agenda eri omu n'amugamba nti, mwana wange, olwaleero genda okole emizabbibu gyange. Ye n'ayanukula n'agamba nti, ŋŋaanye. Oluvannyuma ne yeddamu n'agenda. Ate n'agenda eri owookubiri n'amugamba kyenkana. Ye n'ayanukula nti, kaŋŋende ssebo. Ate n'atagenda. Kale kw'abo bombi ani yakola kitaawe kye yalagira? Ne bamugamba nti, omubereberye. Yesu n'abagamba nti, nze mbagamba nti, Abapabulikaano n'abakazi ab'enzi bali basooka mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga Yawaana yajja gye muli ng'akutte ekkubo ery'obutuukirivu ne mutamukkiriza. Sabapabulikaano n'abakazi ab'enzi baamukkiriza. Mmwe ekyo bwe mwakiraba temweddamu luvannyuma ne mukkiriza. Ebigambo by'evangeli eno awo we bikomye.
1: Ayi Kristu obulonyezibwe.
0: Abooluganda abaagalwa, ekigambo ky'Omukama kye tuwulidde tukifunziza mulamu ogugamba nti tunyweze okukkiriza nga tutambulira mu kkubo lya Katonda ajjudde ekisa. Essomo erisoose erivudde mu kitabo ky'Ezeekyeri omulanzi, Omukama ennamula ye ntuufu, alamula mu bwenkanya, alamula mu mazima, okusaasira kwe kwa mirembe gyonna. Abayisirayiri baali balowooza nti Katonda akola ng'atali mwenkanya. Omutuukirivu alina okutambulira mu kkubo lya Katonda. Omuntu omulungi alina okusigala mu bulungi bwe. Kino kifaananye n'omuzadde ng'obadde n'omwana wo. Omwana n'akula nga muwulize, omwana n'akula nga wampisa, omwana nga muntu mulamu, kyokka mu kaseera katono oluvannyuma lw'okukula omwana n'akyuka n'afuna amayisa aga buli ngeri, n'aba nga takyakuwulira, takyakwagala, eby'eddiini abivuddeko ng'omuzadde owulira bubi. Bw'obeera n'omwana okuva obuto bwe ng'abadde akutawaanya, tawulira, eby'eddiini tabiriiko, n'agenda ng'akula, ogenda okulaba ng'akyuse, ng'agenda mu ekereziya, nga mwana wa mpisa, ajjudde obuntu bulamu, omuzadde yenna abugaana essanyu. Omuzadde yenna ekyo ky'ayagala era ky'asabirira eri omwana we. Abooluganda, ennema ya Katonda etuwanirire, tusigale nga tukola bulungi mu bulamu bwaffe, tokyuka. Waliwo abantu b'owulira ng'oli agamba, nze nali mulungi naye kati ensi y'enkyusizza. Abantu be bakyusizza olw'okuba babi. N'omuntu omubi ow'oluganda ate alimekuleetera kukola bubi, gwe sigala ng'okola bulungi. Oli akoze obubi, gwe mukole bulungi, tokyuka olw'okuba oli akoze bubi, nange kamukole bubi, kanneesasuze. Ogwo si gwe mutima gw'Obukristu. Omubi bw'alekayo obubi bwe n'atambulira mu kkubo ly'Omukama n'akola ekirungi, awonya obulamu bwe. Omukama amusaasira, Omukama amukyusa, Omukama amuddiramu. Ekisa ky'Omukama tekikoma ennaku zonna. Owooluganda teweeterebukamu. Togamba nze ngambadde mubi nnyo obulamu bwange bwonna, nze ngambadde mu bizibu, nze ngambadde mu bwonoonefu. Kyuka owooluganda odde eri Katonda. Ajja kusonyiwa, ajja kuddiramu, omukwano gwe bukubeereko bulijjo. Tunoonye Omukama obudde bwonna kubanga ekisa kye kitulongoosa, emyoyo gyaffe ne gisobola okubeera obulungi. Mu ssomo ery'okubiri, ebigambo bino ebya Pawulo eri Abakristo ab'e Filipi naffe bitukwatako nnyo. Ffe abawuliriza kaakati, ffenna twongere okutambulira mu kkubo ly'Omukama. Tuli Bakristo, obulamu bwaffe bwoleke nti oli mu Kristo. Ensonga ekuyisa Omukristu kubanga wagabana ku bulamu bwa Kristo. Bwe nali mbatizibwa nga naawe obatizibwa, Kristo wamwambala n'ofuuka musaserdoti, kabaka era mulanzi. Weebuuze, Omukristu yeeyisa atya? Omukristu ayogera atya? Omukristu atambula atya? Banna abayisa atya? twevem obukristu bulimu okumalirira okwevamu kitegeeza kumalirira tinze maliridde okwetikka musaraba gwange waliwo n'oluyimba tumaliridde tetukyadda mabega tumaliridde tuli gwanga lyo tumaliridde tetukyadda mabega obukristu ow'oluganda si bwa munafu sigamba bunafu bw'amaanyi naye oyo agayaala togayaala mu bukristu malirira ogambe ne bwe kiba ki sigenda kuva ku yezu ngenda munywererako obukristu butambulira ku kwagalana okwagala katonda n'okwagala bannaffe emyoyo gyaffe okugisimba mu katonda ate mwoyo mutuukirivu nga yatulambika omukristu abeera n'omutima omugonvu bannange ennaku zino muwulira abantu oli n'agamba nze omutima gwange mugumu gwa jjinja tegunyeenyezebwa si mu by'eddiini naye nga kyategeeza nze ne bwe mukola ki ne bwe mukola ki nze naguma naye nga takyogera mu bulungi naye mu bubi emitima gyaffe bannange gibeere mugonvu omwami beera n'omutima omugonvu awaka omukyala beera n'omutima omugonvu abakozi tubeere n'emitima emigonvu eri bakama baffe ate naawe mukama waffe atutwala beera n'omutima omugonvu eri bano b'otwala oyinza okuba gwe maneja gwakulira bakozi banno gondako naawe beera mugonvu togamba nti temumanyi nze maneja nze simenyeka nze sigonda bwe tuba n'omutima omugonvu wabaawo okuwuliziganya wabaawo buli omu okutegeera munne kubanga abooluganda omuntu talina mutima mugonvu oguwaganya dde tewali kalungi kagulimu tubeere n'omutima ogulumirirwa nga bw'oyagala ebirungi ne banno babyagala bannange nga tetwefaako ffekka naye nga bwe mba njagala okubeera mu bulamu obulungi ne munnange mmanye nti ayagala okubeera mu bulamu obulungi oluusi ogenda n'obeera ku mukolo n'olaba layini nga mpanvu naye oli ng'olaba self serving ng'oli engeri gy'agabamu emmere banne tabafuddeeko oli n'ateeka ebifi by'enkoko 10 ku ssowaani naye nga bibaddemu 15 naye ng'alaba layini ekyaliyo emabega nga tabaliridde ekyo mpadde nno kyakulabirako eky'enkoko naye nga tabaliridde mutima nti bannange bano abakyali ku layini nabaakakoko bandyagadde okkalya naye nga ye agamba nze ebifi 10 kembitadde ku ssowaani nendya n'enzikuta abasigadde ebinyeebwa n'ebijanjaalo bikyali wali mu seppiki ate ye nga tabitaddeeko wadde okusena ku bijanjaalo abooluganda abaagalwa ekintu kyonna ky'okola lumirirwa omulala lumirirwa mulirwanaawo twewale enjawukana tuli mwezi guno ogwa Ssebutemba bino Pawulo abyogeddeko nti okwesalaasalamu tuli mwezi guno gwe tumalako ogw'obwenkanya n'eddembe ebyo ebitumalako emirembe mu maka gaffe mu bulamu bwaffe bannange ebyo tubyejjireko ddala omukristu afaananire ddala kristu obulamu bwaffe busimbe mu kristu kristu tumulabe abooluganda yatufaananira ddala ng'oggyeeko ekibi nakkakkana okuba mu kuzaalibwa kwe obulamu bwe bwonna mu byonna n'abiyitamu mu kyamagero kya paasika naye n'awangula olumbe katonda n'amugulumiza mu linnya lya yezu fe abamwekutteko byonna bifukamira ebyo ebizibu by'olina okukaaba ennaku obulwadde obwemi amabanja n'ebirala mu linnya lya yezu bijja kufukamira kyentegeeza mu linnya lya yezu ojja kuwangula beera mugumiikiriza beera n'okukkiriza beera ng'owa katonda ettendo n'ekitiibwa mu bulamu bwaffe mu vanjiri ya Matayo yezu yeewuunya abakulu b'abasaserdoti bano baalema okumenyeka omutima nga bwe tuwulidde mu ssomo erisoose kristu baamulaba ebyewuunya abikoze naye emitima gyabwe ne gisigala nga miwaganyavu nga mikakanyavu nnyo kyokka bano abaali batwalibwa okuba aboonoonye ennyo bwe baawulira batiisimu ey'okulanga ey'okubonaabona n'okubonerera bannange baakyusa emitima gyabwe ne bamanya nti twonoonye naye tuboneredde tudde eri katonda yekka y'agenda okutusonyiwa omuntu asobola okukkiriza na yenga chakola cha kumimwa ngale kivudde ku mutima aboluganda kyovolaba okumenyeka omutima mulimu n'okwebuulirira n'ogamba mbadde ngenda kukola kino naye bodda kebbali n'otuula newebuulirira n'ogamba banaalaba batyanze omukristu newaakubadde mbadde empaganyadde kino kangende ekikole naye aboluganda omanyi nti omuntu asobola okulaga kuno kungulu tyagenda kukola ekintu naye nga mazima ddala tagenda kikola. Okimanyi nti omuntu asobola okubeera ne kyokita plastic smile olinga takwagala naye kungulu kuno ng'ateekako akamwenyu mwenyu kungulu kuno ng'aseka engeri y'amajeemulukufu naye ng'omutima gwe tegukwagalira ddala. Okimanyi nti omuntu asobola okuba n'omutima omubi ogusembayo naye nga bw'omulaba kungulu kuno olaba golodi olaba zaabu naye ng'ekiri munda kirala nnyo ekyo kitegeeza omutima gwe tegumenyese. Abooluganda abaagalwa, Omukama atuyambe ensi nammwe okuba n'omutima ogwo ogw'eddamu, omutima ogwo ogwebuulirira. Tuwulidde aboonoonyi bano bwe baawulira ekigambo kya Katonda beddamu ne bamenyeka ne bakyusa obulamu bwabwe era Katonda n'abasonyiwa. Tulabye bangi abakyusizza obulamu bwabwe. Njagala mutunuulire Maria Magdalena, njagala mutunuulire Zakayo, njagala mutunuulire Agustino omutuukirivu n'abatuukirivu abalala bangi ababadde mu mbeera enzibu naye obulamu ne bukyuka ne badda eri Katonda. Ekyo naffe kye kitusuubirwamu ffenna, okukyusa obulamu bwaffe okudda eri Katonda lwe tujja okugabana ku mpeera ey'obwakabaka obw'omu ggulu nga tumazeeko olugendo lwaffe luno ffe abalamazi abesuubi. Amina.

0: Kuchali kunkuluze ya magizini sulo yomziki nebye mizanyo chenda mnyaka tonyeze nyafama radio sapiensia. Tuchu agende dadana maso nembozi ya Reverend Father Herman Mukasa Ziwa. Biondabi ayogera ko bye unyisa. Kwa ubiro woza ko nosini wesisi wala uyo bamuleme sokulie chemisana. Kumere jiali omanyo kumbanga omazo kola choice. Atomu tunaga atonja kulia. Awe tuli. Tuchu agenda maso tova kunkuluze ya magizini. Father, kakati omujiji ogumaliriza chechi nako nechirozo choke nambu father jechiri
1: iye Liliani
0: olimu P cholo mklasichi
1: omujiji naguta andika mu P3 mkumuenda mchienda jinadamu mchienda mugumu P3 alengena mkofirmansio chenda mwebili ni malirizo omujiji andi mu P4
0: hey tutu omalira nga P6
1: Tuwasoma
0: parish ni yuko la yayo.
1: Tuwasoma emyaka jigwa wamu maso wange emyaka jigenze genze. Kumanga mateka bagambo mwana ino kusembila nga wezi ze myaka musanvu. Jibaita age of reason. Tiasomulo kwa ula. Itibi kuchirunji. Mwana tanda weza myaka ejo. Msele bisinga abata na ya ula. Ilaba zada abatu lugu nyavana. Noka kuba mkabie sente. Atanda evela ansobi.
0: Abachari.
1: Onotama nyie. Njale mulumi ya mulumi ze njala senta azirabe duka alimanyi.
0: Yes.
1: Akute senta agenza aguzi.
0: Nichaga lukuli achi.
1: Ye achimanyi. Kati omukubo omuta guo vila kechichamu. Omobu ulirida, obu ulirizi. Muna angu omujiji ngangumala. Neva zebua isa obyo nawe nabimalia.
0: Neko primasyo wako.
1: Ye. Mupi 5 malo omujiji. Mpuli laba itabaga rogenda museminari enso anjiri.
0: Iwali ababa kinako.
1: Aha. Nga nsaba tata nti njagala genda kola interview enswanjiri. Njagala genda enswanjiri. Tata nakiriza ne sente nazimpa. Ni tugenda ku popopo okola interview.
0: Te baba lumba ku parish yamwe.
1: Ba tugamba ku popopo. Era we twagenda. Somerere twavamu abantu bana mu Saint Sister bagenda okola interview. Okugenda enswanjiri. Mukama na yamba. Interview na jiita. Eyo gendi swanjiri. Okola interview. Twasi sinkana kukerezi yewai. Sefada chowaluka na tutuwala. Yene tukola interview.
0: Hegendo kuda.
1: Nga interview nzikubye budinda.
0: Nzise.
1: Nga mpisi. Kalumba nyweera n'obuzibu bujira wa. Jukira mbade maze P5 ya chenda mwesa tupapa weyajira. Ngenda mu P6 kati mu P6 wenjagala ogende nswa njere nswa njere baina ye teke bisere nga buli atandika starting classes P5 nebo janga joba doba dem P6 ogenda mu P7 oina kudda mu P5 kati ngabanziza mu P5 nswa
0: njere
1: tata nangamba tosembye wano osomye bulungi ogenda mu kibiina kiddako kakati ateba kuze mabiga.
0: Atenga wadake mabiga.
1: Nangamba, ezo sente siziri na mfuja konga guoze sasulidi. Na nyigi na tata.
0: Go wali ready okuda mp5.
1: Inzi nali ready okuda mp5. Nenga nyingi denswa anjiri. Na mwenye gira okumare miyake jujo na tituwa damu kunyumi ya vitegiri keka.
0: Olimu sete kizito.
1: Na ya fudachi mani. Ti ebanga liobutagena answa anjiri liare ito obuzivu. Kubanze nali neetegese kirasi njisibu denze nina nswa njiri. Tandise n'okwenoonyeza onyeza kubintu. Kwa wakati wali bulungi sente. Ono nyaku wako bintu. Funya yao pasi. Tandise ojiku utaku utaku.
0: Enegolola.
1: Nina nswa njiri. Sagenda. Chenda mwena. Tata nga tugamba nti azimbye nyumba. Tusenguka tudanansana. Gano sana charo enna kuyanno mo kuvebwa
0: yise ngoba zokufuna babadaba wera
1: ye nenga abayizi mazo basiula era bo bamanya nti tebamanya nti twasenguka nemva ko bamanya nti nagenda nswanjiri bakirasimenti bwayisi sentences to bwayisi munange nero twavayo kyali kijaguzo kya Father Christopher Kiwanuka era jaguzo abiri mwetane wabwe munyonyo kati nze nali ngenze n'abaweereza nga tugenze mu mukolo ngendo okudda waka enyumba nkalu nga tata alina wannindidde n'akagaali nti bonna n'abatutte eddago obadde osigadde nga tuva ebwayiise mu kyenda natudde nansana mu kyalo mu seminari yosigenze
0: byonna bitambudde
1: mu ssomero nembadde manyidde
0: ologenze mu
1: nga tudda nansana kati olw'obutaka n'amaka n'obuzaale na kati ndiwe nansana kyenda mwena tuyingira nansana nga nakyo nno kikyali kyalo bulungi
0: siye nansana ono nakuzino
1: nga kyalo bulungi nnyo ng'emmotoka ku lwe hoyima olwo ziyitawo bbiri ssatu muyinza n'okutuulako mu luguudo munenga taata wange azimbyeyo akayumba aguzeyo kapoloti azimbyewo ennyumba akoye okupangisa tujjaawo kaali kayumba kakicuyi kimu
0: naye nga muzeeka
1: nga kalinga mizigo naye nga katunudde sayidi emu kayiwa ludda lumu nga kacuyi kimu era nga kayita mpologoma esitamye naye nga agamba kasita ndi wange kasita tuli waffe baana bange tuli waffe nga n'amadirisa temuli yassaamu biwempe ne seminti yajja luvannyuma kasita tuli waffe nga tunoonya ssomero awo ku kyalo eryalo baliyitanga nansana preparatory banjerega n'okunjerega ennaku zino kubanga we lyali kati waliwo supermarket era bafaaza nga faatha kalimba ne faatha kakayire ne sembogga bansekerera ne bagamba essomero kasita lyavaamu omusumba mukoka n'alitwala era ne bombuuza empapula sirina gye nyinza kujja ku essomero teririiwo lyagwawo dda ate di master wange
0: mwami
1: kamya
0: mumanyi kuba yaliwo enabbingo yafa
1: ngaera atuleetera ebigezo bya St Mary's nabbingo ne tubikola mu P7 mwami kamya kati lissomero mwe nagenda nensomeramu emyaka ebiri
0: wakola P7
1: P6 ne P7
0: okay.
1: Nembisomerayo bulungi nnyo nga tubeera nansana olwo paalisi ndiwe nakulabye nga wala
0: obuweereza bufa
1: naye nga buli lwamukaaga tulina okge ate nga balina etteeka atazze lwamukaaga kukola practice ku sande toweereza kati nga taata alina okufuna transporti ngene empeereze mu kusooka nga twakajja nali ndaalidde ebwayiise ngaera nve nansana neŋŋenda ebwayiise naye nga nayo wala bwogerageranya distance y'emu paka lwe yangamba neno paalisi ekutwala ye nakulabye abanakuwa ebbaluwa be nakuwadde enakulabye ne tudde nakulabye butaka obupya nga ipaalisi yange
0: oyiga bipya ebyenakulabye
1: bipya ne bafaatha bapya munange ne tusoma enansana awo ng'essomero lya kyalo bigere tuli badde zisasomerako mu kisulo mu boarding maya mu secondary mu primary sasomerako mu kisulo ne tumaliriza nga mutaata wange bw'anoonya akasente akola bw'atyo n'afuna akasente n'ensoma fena ne tusoma kakati
0: primary
1: eggwa
0: ebya seminariyo wabivaako
1: ani akusesa
0: mutima kyasigalayo
1: nga nninda mukisa lwali olwo ŋŋende nakola balanga abaagala okuyingira ekisubi interview za lunaku bweru ti maama nnya bonna dduka emisinde ogamba taata kasita nsookanga lubanga lwa mindi
0: omukisa gukomyewo
1: kisubi eyise tugenda kisubi
0: olwakoze P7
1: n'ebigezo tebinadda
0: naye bayise mukola interview
1: bakola interview nga tugenda nakulabye twali baweereza nze ne faatha kalemba matia mulumba ne robert mukiibi kyasimu mukwano gwange yabadde yeesimbyewo naye rubaga noosi eyo muzima ya DTF party robert director kakati oyo wetwava enakulabye abasatu netugenda tukola interview
0: mwakolera wa kisubi
1: ku popopo
0: okay.
1: Nga tugenda mu interview taata yampa bulungi akasente naye bwe baalanga ku paalisi ne mugamba nampa akasente netugenda ku mande netukola interview twali bangi tetwama neeriya ninatuuka wali ng'abaana boogera oluzungu nga lulungi nga boogera oluzungu ate nga bafaatha bavudde kisubi batugamba wano nga tuli wano tulina kwogera luzungu lwokka nvudde nansana oluzungu oluyinza okubeera sustained okumala eddakiika ttaano siruweza
0: lwolinawo
1: lugamba yes no not me ebyo give me this ebyo tuswali abaana boogera oluzunga bangi bavudde mu masomero beeyanjula kabojja Shimoni Buganda Road, Kampala Parents, yali wali ku Namirembe Road, Savio, kama ngabana bavudde
0: ngaboli wanasa na preparatory.
1: Kati bali banani bana lebe ngabavudde kawara. Na wali mwezo wanasa na preparatory.
0: Obuzimu.
1: Na luzungu teteruwe na mungi.
0: Wagata.
1: Niyemu netuko kole vivuzo. Binevyo mkilasi, math, English. Muganda wange ngambitegeera. Iye ereyo sabini na obuzimu. Obuzimu wadila mbya dini.
0: Biali oro.
1: Oro ni written. Nge dini njimanyo. Nihengo obuzimu luzungu.
0: Ojichu sojisa kulupakula.
1: Luzungu. Father Katende Achilles yali mtu nduwao. Yafira. Yampa interview evye Sara yali spiritual director. Nambuze Sara ayogera luzungu nangamba soma kitafali muko. Ngambutufu nalinji ulideko mu luzungu.
0: Oyina idea.
1: Nji ina ko idea nti kwalu our father what in heaven. Niyo njirina. Na aleta Mirembe Maria nge kigambo gwe gusoka no chiwulira. Yaga can you recite Hail Mary? Hail Mary. Nenda bango okulimba na buli kimu tekiyamba. Namugamba father esala nzimanyi mu luzungu muzimanyi mu Luganda naye mbadde netegese ziyigira mu seminari babanda abanzikiriza ngenda ziyigira
0: kyali kirungi wali sima
1: naye sizimanyi mu Luganda yaseka
0: bambi wamuyitirirako
1: yaseka nangamba kale genda era bwe twagera mu seminari nga nzijukira bwekyo
0: wamuwulira mazima netegese ziyigira wano olwo wagenda olwo biri bikomyewo yise
1: kakati bigenda okudda interview bazi soma mukerezia ebirango bino Nazareti saweereza ntudde mabega gwali na mukolo ng'abantu bangi sirala wentula nyimiridde omusajja n'agenda asoma abakola interviews ekisubi zakomyewo bano bayise yasokera kunze wenakoma
0: okutegeera
1: wenakoma nebiddako nti muno n'empapula oba mutandika lwakubiri
0: sewabimanyia
1: saabiwuliriza
0: kikulu wali wayise ngote nansana
1: ngazira nansana ngantula
0: ngobagamba
1: sikutula ngangamba mama agambye jaje masaka muzukulu atanse muzukulu batandise okunonya ebintu muzukulu
0: oba agenda disiso
1: olone nako ziweddeyo nenze nende semanyi kubaze salinda sagenda kunonda nyo papula kalemba yanonye waffe kwatu waje tunna manyagana kwa manyaganira ngao naje kana ngamba mgwe sigwe hamani zikukasa
0: jeez
1: ba tugenda kisubi ba kuyita kuzi nitege naye bintu byobiri tugenda na kumande mama ngaze sina chenetege sindi wano
0: otegeka byakuliaka
1: nenzi kukatata ne mugamba msajja watu obusente mutono tunonyeza transport ogenda yo tujeri papula tubitunule ko nge bintu ebiri kulindulundu ha ngali mchimwati ya kino kireke night wear eyo nasula mu play yo kasta proji lina sapatu tujazileta ngambo tojiro limira mbigere kakati ha solo no bagure meddeko kale kandu obagwero wakankono no lwango olukadde naye ha
0: kicha
1: kula likabubi natukoze tucha ngajjaji ali masaka bwana musista ngenze wajjaji oli ngeliyo mukuru wango oli gwenda kula naye nateeka ku gaali etugende wajjaji bwanda jjaji nakuba amazina yesoze kisenge kyinga bomanya aba sista buli katabo kaina kitakatabo kenyimba gakadde kansa jansambo akampadde sabite mu Kristo agambye ebyo biveke ebyo mbimaze ebintu byali byakwesonda sanywe eri naye nga sente weziri munnange
0: akaliro akaliro
1: ngolunaku lutuka mama yasika binyebwa biki na school fees ziwera entrance school fees ziwera father kamya yabiranga nakula ibamzika awesambya kama bombo ze Mirembe yawandike barua na gamba father Victor bambi bangumikirizeko bajja kuzireta
0: bawe
1: tata ne ngatukwata mmotoka kati runo olugendo runo nabiyane mu kuziika
0: olwa ani akutwala mu seminary awo
1: olunaku bwe lutya okwesonga kuli wali mixed feelings mulimu nervousness joy and happiness okutya byonna bituwidde ku seminary yo bagoba
0: togenda nga yo
1: tulinako omuntu yali abadde mu seminary
0: tobeerako mu kisulo
1: sibeerako mu kisulo nze eva mbeera wali maama wange ne taata kati ngenda mu kisulo mvawaka banga babali akawunga nze mbadde manyidde toke wano
0: Na hivyo ni ready to go.
1: Na tukuwata taxi kufana nasa na katugwa mpaka wane nkadi.
0: Ugenda nani?
1: Tata. Yeka. Saja watu ya
0: kuwele. Ya kuwele kira. Musemi na reja tamanyi jeli.
1: Tama, exactly.
0: Kumaanga, si wenu.
1: Ngako, chika natu nkujira maso. Ngatuli nye taxi, tugenda wa?
0: Kisubi.
1: Kisubi. Tutu keka uku watu, batu ukandamula anda wali.
0: Hey.
1: Enukono natuka kisubi.
0: Yes.
1: Ngagamba masa hao, watu gamu, taxi nga, tuja mneri. Tutu kewe.
0: Enamula anda
1: uku. Hey. Tutu kewe, inako zote wali boda boda. Boda dalite zinaja. Tutu kewe, wamuga amuga baha, mugi anako seminari. Neda tata mviri demu wala. Ono mseminari mbambi, mudemu mutakise ndara, mfune ndara. Hebo ngele yu katijeba tuwala mairo zidi inga bili wa satu. Mugambe chitala mvire mu chitala natuna oh. Ndala ngatuddam ngakwata ku sukulu fees ngasasula taxi
0: che badero la jolo muna kasante je wabaze kama
1: ngakwata ku sukulu fees natuzza natuddam taxi natujja paka chitala awo echitala ngabatu jamu na wewa uli kuberegenda kusabete wali chipande nechi tutunula yo je tugenda batugambe yeyo kati boyita yo olabe ya mayumba nebibangiriza Newe tuwa gendela yo, chisubi ya lindala mchibira. Elimu
0: lindala mchibira, father.
1: Ah, ah, kati ya bandu. Hawo na wala bamba nyumbo kufa wano kumuna kukama pakiri.
0: Oh, zena mdwe, ngeda nga wabanda mane visondete biribalia. Kukubula, bali yari kumazibu.
1: Kati watanga avu, nyo.
0: Mubuda mutia kukuba.
1: Misana angatosora kugenda yo bomu. Ngotia omuto wa sini ya wano, loze misote jisala.
0: Mbukuba.
1: Yes. Kati mune tutu kakukubo tuvamu. Tata nga kesa ajeba gajia kumutwe. Siye nkadi. Kesi ya mama jia somesa secondary nsube.
0: Gweji otutu.
1: Ebat.
0: Yeri wu.
1: Yeri wu. Baji utene baji kwa kukalanji. Nebio kwee yavyo naka sayu tabone peni mwebi ii.
0: Echukuru ogenze.
1: Nga tata ajukuwa kumutwe. Nga kwa
0: tawa. Tama ina distance ye nkana chije mulaga kubata genda.
1: Yeri tamani. Nenga batu gambi yao moja kulaba uu. Na nkwata bidomola, zendi katigi nkwata bidomola njamu mkumbi, gamba, neoruso, nomufaliso. Na tuta nika kukachibira.
0: Ndeza tata naga aliro wange mutunza.
1: Tuba tuke chibira, father sense amba, tina iba mzala nansana. Halimu Amerika siyato. Aba agenda chisubi yeyo, na tusanga, na inapika. No, mjeba, limula gawa, tumena kusemina aliyo. Gwemsaji alwachi tato mweti siza kesi. Nitonula wansi.
0: Nga tajwa gamba tuchirina.
1: Mulibawa. Tuwena nasa na tuwena kula vipari. Chikache tutama ya nuzawe ya uli lechu ya manya wanobei wafe. Nete ya nyega. Na tuteka kupika. Yungayo
0: kwa kwa kwa.
1: Nitutuka. Nino kutuka wali hili ya ninga wali ukusirika. Bunyo ni wali ya
0: kwimpi. Kwe ya kuli la eka wempi.
1: Ala. Na chibira. Na mwini mtu wali yari serious. Mafadha mkabe vietala.
0: Noza noga ampendi.
1: Muza maticha baluwa. Wandawa sawe sawe maticha. Mafada. Juki ya lebo joba dobama ni katika tegu nogena musisinka na mchilina. Mafada. Mungatuli inda kurayi ni tuwasanga wa balala
0: wali.
1: Mafada bida baina principle teba papizi. Father rekta tutu usene na tuga mutu usembude nga mienda branch. Ngataina na chisachi gamba vana angembese ya
0: wa. What?
1: Na tula na alia neva nyumia. His time na ajibala you full hour and a half. Not the wine or could do trap. So saluti it wala. Laban to buying it away in a morning at a talk of folk we in Gira.
0: Muzanabalu and we are Father Jabawandi.
1: Maybe into. I took the Montevi what? The 2 year in mass. Char soma could factura requirements. Chowanika. Vests be. Nightwear?
0: Hey!
1: You're going to jump Jiri Tata. Gumboot! Jiri Tata. Jump Jiri Tata. Jiri Tata. Jiri Tata. Okay. I want to catch a Dutch with Jiri Tata Kalumanuera. Marriage certificate.
0: Hey!
1: Tata Najiwa, yo, we're going to Mirembe. I'm going to Mirembe.
0: Nekama ngakawe demu mbufunzi.
1: Msinya naaji tunurako na mutunuria. Naaji tunurako na mutunuria.
0: Ogame msinya ni?
1: Msinya kasikati, msinya kasiba antivika
0: jini. Unalie sampia.
1: Hei. Haa. Uyure kita wangi, msumisa wangi. Hei. Na ya tudemu
0: mtibi. Siya yogere mpola mpola.
1: Ala. Mwati kati mumuravia akadiye.
0: Eh?
1: ku discipline sirina gwendalinda bi temu wana bani wa tete wanyi kuwa discipline musinya is a disciplinarian na mubuza
0: amutino ulide kati father kakuzeka na vigana tano walini kupa fena tuchimanyi nti abazadde baina kupa bagate ate tusugira mbogwa kwa mchikatuliki waita wote yu marriage certificate tibaji saba
1: tata ne mama bahari bagate
0: bahari bagate na yati obo Dennis kozeche zaus
1: mahu anti obo kibufu mbogu wabu kiliza mahu ita mixed marriage kasamu ita mateka mahu kiliza katibari mu mixed marriage tata mukatuliki manya mu protestant mama mukulista
0: wana kuparishi nga baku recommend go genda okola interview tebaku buza munti chinaba chitia
1: akababu za chimo mama kazade bagate
0: oba na wote bamanya because babu zanga bagate
1: babu za chimo bagate nti yes still go
0: tugende maso marriage certificate soma na mirembe
1: soma na mirembe nga mutunula ko what na tinga chi item yali asembye jabuza tumalidize tata omutima gwa mukuba musajja watu ya chingamba natya nengambo mwana wange bamugobye bakatuliki bagenda okungobera omwana bagenda kungobera omwana
0: ngateze mulese ate kyali kirungi nti nga yakutute
1: musi abami namutunulira bwati namugano tewali mutawana mzee tata tewali mutawana
0: ndoze yamulabanga
1: agenda kuyingira
0: tamayi bwe yamutikula
1: tukwate ebintu kanze ntandika okujja nga olaba prefect bitwa sanga wabakuru wabakuru wa prefects wa Father Chibalama Father Genza Father Chigunu Steven yali Kiziba yamenye kwa mukono yali head prefect dean Father Genza nabalala bebaliwo okutwaniriza babaniriza abapya kwa tujira mu witi ngabala tebalala jja bakadde
0: basinya wano
1: kati abobe musangawo ngabamala natwalira buliri bambi ne batubulirira kubanga twabira nga butona tenga boba kulu nga tubati abalina n'ebirevu
0: basajja
1: no temu tuchena fe tuli bayizi nga we are students
2: twekwasa Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
3: bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba abasange babunga mu Trading Center ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary tusobola okulibuusa maaso lyerimu kwagerire ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching era nga kati bakoobola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga okujja okwewandiisa weefunire degree mu busomesa bwa primary balina diploma mu primary teaching certificate mu nursery teaching ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manji nyo balina nenkola ya ira ningiri ya baiza bali wala kuba kunoti musanfu musanfu bili ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu musanfu abili mwemu munana noti
4: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukola enzigya, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Ate uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mukaga emu. Focus Construction Company. Let's build the future. Omukuru wetu for Church St. Jude Wakiso Catholic Parish, Reverend Father Roni Mbiru. Yeba za abantu mwena, aba wagido mwini mungu wakuzima parish chachi ya fempia. Banafe mwebali, bio namu bikozi. Mwebali nyo, katitu sereka. Tubaito okweta wa misinde muna vyaru ebitegekeddwa amasomero wamune ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 Oktoba 2026 wano weto tuuse omulimu guzzaamu amaanyi kale tukoola abantu mwenna ab'e Kasengejje Banda Namusera Nkowe Kabuli Kavumba, Nabukaru, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wachiso, Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe. Mwe na! Mujye tusereke nyumba y'Omukama. Emijozi, jigule mitwale ebiri, ne mitwale etano. Era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso Branch, ku Parish, Sub-Parishes, n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu ne batiri ya mitwale etano. Era omukulu w'ekifo, hajja kubeerawo okutikkula batiri yo. Mujye tusereke nyumba y'Omukama, nga tukakasa nti twaliwo, era twawagira.
5: Aba uliza ba radio sapiensia. Woo woo.

0: kuyimirira tulina okutuuka
1: ne mugenda eluweero nga muyimiridde ne mutuuka okudda nga muyimiridde
0: naye ggwe essanyu eriri awo ng'olimanyi kuba
1: naye ndoozanga emmotoka bweweta eti owulira ng'ojira okubuukako
0: naye ng'owulidde ewedde nga butakisa ekkomyawo yatuukanga ku savyo n'okwata kunda omuntu azzeeyo mu kibira bannange ebya ddala wawulidde yagwangako ng'oluza byakusaaga noba kutwala ku takisi okulinnya ng'oluza byakusaaga wali yaleza ti lyalinzira nikusomero olidde ewedde teri kulya ttooke namuli kusaagyako takisi abadde aseka noena newenyola bwoti otali okukwata ku nsawo zo neweewombeeka weyabaaka muna isini yatu tugiyitamu ayuse saali mumuyizi mubi performance wise ng'avirage njikuba nenjiyita era nempita nengenda mu senior 3 kati all level block eri wamu senior 1 ne 2 kati wakati wa 2 ne 3 waliwo bookstore mulimu ebitabo ebikadde kati nga kyakitiibwa nnyo oli wasomera ekisubi akubuuza did you cross the bookstore
1: naye achievement
0: eyo nabanga achievement ona okrossinga bookstore kubanga batemeranga nnyo mu senior 2 nga bagoba nnyo
1: okusala bookstore ogende mu senior 3 Yeah.
0: Nasala bookstore
1: nowulira essanyu
0: mpulira essanyu naye ate munaku kubanga awo bintu byali bitandise okwonoona ebyamuze nga byonoonese nga embeera mbi nnyo nnyo nga neeka gyogenda terisuubi nengendako ewa bwana mukulu Father Katende kirijja omugenzi yangamba genda onoonye ku bagagga b'ewammwe sibamanyi mwami Magalo wa Ivory Hotel wali enansana yampeerera yettaamu mwami Kalule Henry ow'enansana yampeerera yettaamu nabo ne bakita kintu nekizitowa musinya kasiba nti naŋŋamba Haman osiiba mu kkubo banno bakusomako ofiirwa tulina nyosoma nze nteesa genda mu ssomero eddala gye bawa essente entono bw'olidda nja kkuweekya tamanyi oba alibeerawo nga yurekita oba nedda naye yampa assurance nti bw'olidda nja kkuwa ekifo nga siniya siri ngisomyeko ne ttaamu naye nga omanyi okusoma nga gwe atabeera na buli kintu toyina wadde ekikumi pocket money toyina ki toyina ki
1: oliyo ngulumya obutagambika
0: nga bw'otunula bwoti n'ozibiriza n'ogamba nzireeka nga neeka teri kiriyo omanika neeka ginzira teri kiriyo mayinza n'okuba tebakyaya kya misana naye ate gwe kyoyagala okudda so ng'ate ku seminary endya hey ne nkwata ebintu ne nfuluma ngamba teyangoba yambulirira bulungi nnyo nagamba nedda genda bwona dda nja kkuba ekyo baako ky'oyagala ate kiwa obudde kijja kutuuka kiwa omutima ke kagambo kensembezaayo eri bonna abampuliriza
1: tweyanziza tweyanzeege weebale nnyo weebalire ddala omulungi okutwegattako olunaku olwaleero mbadde ne Reverend Father Haman Mukasa Ziwa Chaplain Wankumba University
2: ejo gibadde programu manya omusaaseredootiwo mwetuleetera ensonga ezikwata ku basaaseredooti ab'enjawulo engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe n'ebirala bingi nnyo ku Radio Sapiencia twesozza essaawa endala time check esaawa siweze ttaano ez'ekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyiga siteemu 65 star eno ye radio 9 mu nnyaka tonyesa ennyafamma
3: radio y'ekereziya

0: wa munanga uliriza we bali nye bali letala omusomesa wafe mkuru Antonio Kambugu tuongero kumwaniriza ate nokumwibaza okutufisiza akatte kubanga emirimu gyo mingi vunanyizwa alina buyitirivu ddala niyasalawo okutuwa akatte atwebaza ne bannaffe aba Kampala Archdiocese Music Committee ekyogerwa kityo aha abagamba nti haa pulogulaamu eyo nga bwe mwatuwa obuvunaanyizibwa okujja okusomesa tujja kugikwasa omukulu Antonio Kambugu ajjenga abeeko ensonga zaalambika kale no mu kaseera kano ngenda kumusaba omukulu atubuuzeeko ate tutandikira kubatuwuliriza
1: abalungi abatuwuliriza mwebala okuwuliriza mwebala okwekuumira ku mukutu guno kyenda mu nnya katonyeza ennya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ate mu ngeri enjawulo n'okuwuliriza pulogulaamu eno mu iya w'ekereziya mwawulira byonna ebikwata ku bayiya b'ekereziya abewaffe wano e Uganda oboolyawo ate n'abeebunaayira ebyonna ebidda ku nnyimba zaffe ezitendereza okutwaliza awamu
0: twasemba okuwulira okuwuliza okuwuliziganya okufunya
1: akabenje
0: era abakulu bano ne mbagamba nti omusomesa waffe yafunye akabenje kale nno twongera okusaasira embeera eyo naye nno amawulire agaakagwawo naddala mu ekereziya wano ogyeka abakulu bangi abazze batuvaako naye ffe ng'abayimbi twaviibwako jajjaffe kitaffe omusomesa omuyiiya Nakinku ndowooza nyinza okugamba bwe tutta mu kitabo kya MTO ndowooza ennyimba bwe ŋŋamba mbasikoze nsobi okugamba nti alinamu ebitundu ennyimba ezirimu ebitundu ng'ana oba asatu ku buli kikumi
1: ataano asatu alinamu ennyimba kikumi mu nkaaga mu kitabo kino kyokka kyamu gyetutendereza omukama alinamu ennyimba kikumi mu nkaaga
0: byebitundu nga ana
1: kuba tuli mu nnyimba yekale nga
0: ebitundu nga ana
1: ebitundu nga ana
0: akola ennyimba ebitundu ana ku nnyimba eziyimbibwa era ojja kwesanga ne misa emirundi egisinga buli tuba kizibu okukola pulogulaamu ya misa n'ogimaliza nga totadde mu luyimba lwa faana
1: kizibu nnyo bw'oba ng'oyimba misa ya lulimi Luganda
0: kizibu
1: kakati ate zino ennyimba ekikumi mu enkaaga zentono nnyo
0: zentono kwezo
1: kubanga olwaliwo yamubuuza nti faatha olowooza waakayiya ennyimba mmeka n'agamba nange sikyazimanyi naye zisukka mu 15
0: ennyimba 15 ate nga tawandiika buwandiisi bwa wabula ng'ateekako music waako
1: ate eva ku
0: mulembeeva
1: ku mulembe guno ate guno obwa kompyuta gwotulaawo n'ogira ki oba AI n'omuwa ebigambo nti ntunjuyiza eddoboozi ki nga awandiika n'omukono gwe ennyimba ze zonna azeewandiikira n'omukono gwe kuba kakati bino ebiseera ebya software ebya kompyuta bibadde byakajja mu myaka gy'ekyenda muno era mwami Kiraga omugenzi naye yatufaako mu myaka
0: egiyise
1: yakolanga ku UBC yalinga Radio Uganda yali engineer yeyasooka okujja ne software
0: oyo
1: kapera awandiika music yoyo mu kompyuta kati n'akola eddimu era mwami omukama omukama mwekimuli ky'emirembe mwami Albert Kiraga yakola omulimu gw'amaanyi okuwandiika music yenna yali ayiyiziddwa atali wa Father Kabuyi yekka ne wabayiya bonna
0: yatukolerako nnyo
1: wano Sapientia nga mu ntandikwa yaayo
0: ne wano recently y'omu ku bayinginiya be tubadde tukozesa era abadde musomesa mukulu ddala eri munnaffe Mayinja Ivan ebikwatagana bya radio yabadde omutendesi we
1: naye nga Father Dr. James Kabuye ennyimba ze zonna yaziwandiikanga mu music nga yazeewandiikiranga wandiika mu lukono nga bw'oba tomanyi bulungi ffe twali tumasalinza okusoma omukono gwe nga tezinna ffe twazitendekako nga zikyali mu buwandiike mu kuwandiika buwandiisi nga tebannaba kuzikuba mu kyapa mwami Kiraga ye ya omugenzi yakwataga n'eddimu eyo okuwandiika ennyimba zonna ezamujja ettenderezo omukama musofutiwe eyo yawandiika ennyimba ate n'ennyimba endala zonna eza Father Kapere zonna we yafiira ng'amaze okuziwandiika okujjako ezo ezisembyeyo kati mwami Kiraga w'abadde afiridde nabavubuka kati abala nabo kati
0: software
1: kati wali niyo kugamba olaba omulimu gwe yakola okutuula wansi ng'owandiisanga ate nga alineti tulisanga wo wakuwotiza ng'ekintu kyakiwandiika omulundi gumu abadde mumanyi alina experience. Waliwo programu etuuse ku nnyanja
0: tunaalinda baagundi
1: emabega kaawe yajaguza emyaka nkaaga egy'obusaaseredooti kakati bwe yali awa baali bawandiika akatabo ka esovereniya emyaka enkaaga mu bantu abaawa obubaka mwe mwali ne mukadde waffe Kalidinaali era baali ba obbi okuviira ddala ye bukalasa kati nali nsoma mu katabo ako ne ndabaka atiko kano ne ngamba nti wange ne kannyumira ne ngamba nti njaka kagabanyizaako n'abatuwuliriza yawandiika bw'atyo omusibwa Kalidinaali wakumulabirawo nga mukadde naye obwongu bwe bukola nnyo obubaka bwe yawa tugamba bwe buti abamu Father Kabuye bamulabye bukulu naye nze twasisinkana mu seminaali ye Bukalasa mu 1947
0: Ana mu musanvu. Je miaka nga nsanvu mu munana.
1: Yejo kubakati.
0: Nsanvu mu munana nsanvu mu mwenda.
1: Aye kakubakati Kalidinaali ye naye ali mu miaka nkaaga mu mwenda ekyo obusaseredooti. Ne Father Kabuye w'afiiridde nga ali mu miaka nkaaga mu mwenda. Nkaaga mu ebiri ekyo obusaseredooti. Bebamu ku basaseredooti ndowooza ababadde
0: abakuze.
1: Kati ne mu nsi nyamugambe naye wali awo Christa King bebali mu myaka gyabwe egyabawezezza emyaka egyo emyaka egyo ekaaga okudda waggulu kati mu myaka gy'ensanvu mwana mu musanvu nga tutandiikiriza nga agamba nga tutandiikiriza ekirowoozo kyaffe ekyokufuna ekyokufuuka abasaseredooti n'agamba nti nze olwo nali nsigazza emyaka ebiri malirize emisomo gye Bukalasa omanyi kakati singa baddenga kalichula mweno gye tulimu yali baddenga mu
0: senior 6
1: yali baddenga mu senior 4
0: okay
1: yali baddenga mu senior 4 ne jukira bwe bisere bete bali na
0: simanyi
1: junior J1 J2 senior
0: okay
1: kakati abuganga babuze emyaka ebiri yenga abuze emyaka ebiri Father Kabuye yali mabegako nti mu bbanga eryo yagamba nalaba Kabuye omuvubuka omukakkamu era omuteefu ule byamwogerako mwe abasinga obungi mumanyi ng'omuyimbi Nakinku abamu mumanyi akatabu kaffe mujje tutendereze omukama MTO gwe wamma tuyinza okugamba nti nti maanyi ga Father Kabuye akataba ako mujje tutendereze gye twatandikidde eri maanyi ga Father Kabuye gamba yakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuteekateeka ekitabo kino era ne edition empya kimukoze bubi nnyo naffe kitukoze bubi nnyo nti afudde
0: teraba
1: mujje tutendereze omukama ya music n'ennyongereza zonna ze tuzize ekyo tubadde tuzizza bujje zonna nga kibulaku katono awalwa abakulu ebikyabulamu
0: bebatannabakutaggulula
1: bakyalina okukkiriza ekiganya nti kino nga omulimu ogwaffe oguli tekiniku gwaggwa era afudde agamba yi ekitabo kino genda kufa nga tekigize eki tekitongozeddwa kitabo gye kiri kyaggwa abakulu bakyakyetegereza munnange DJ Fe Kardinali agamba nti Father Kabuye yakuuka nnyo mu by'ennyimba era y'ensonga lwaki emirundi mingi tatuwulira awo abeera eyo obuyimba mpola mpola mwababera bamuliranye muulira maloboozi nga gabuvuma kazi oluyimba lwawedde dda muba muli amutu kumba oluyimba lukoze eki
0: luwedde
1: nanzijukiza era abalaki abadde amwogerako nti kuba nange mbadde ntera okugendayo okumusaba ennyimba kugamba ye musajja abadde alina obwangu ekisooka ng'ekigambo ekigambo ekitabo ekitukuvu nga kimuli mutwe ebigambo nga tanoonye binoonye gwomubuulira bubuulizi mulamwa n'akubuuza nti kwayenkana etya obunene n'omugamba okusinziira ggwe ky'omuwadde
0: ekifaananyi
1: ky'olina nga nti kwayanja bantu nga 20 nti erimu abasajja abalungi erimu abasajja amaloboozi gonna mwegali
0: nti ye
1: oga nti abaami nina batono ng'olwakolera oluyimba olujja muki
0: mumaloboozi
1: ago g'olina omugamba nti kwaya naggwano eyiye omugamba nti kwaya mas abayimbi nga 10 tiamayo kale kati tulina mulamwa ki bwebutinebutine kale sooka otulemu awo muddakiika ng'anaaba amaze okuwandiikira oluyimba olwa mass choir najjaraga mugende mugezeeko ku kano naye nga baaba akagambo kayita kano
0: nga mugenda gitendekera omwezi mulamba
1: oluyimba luli mu peji ezimukaaga zawandiise muddakiika 4 ate amaloboozi gonna sooka ove ku lwa Ganda ate nga takusabye wadde 10
0: bangamba nti emirundi egisinga nti waliwo n'olumu lwe wagenda nga wafaara Kabuye okumugamba nti faara njagalayo oluyimba bwe luti ne bwe gwe n'omuleetera omulamwa nti ogendaga oba n'agendako okukeberako mu bintu oba lwe luno agenda oddujjayo nga byonna idiya zonna z'obadde nazo yaziteekadda mu luyimba
1: naye olumu yalukuwanga nga bwino akyaliki akyali mubisi era bwewagendangayo nga kale ngaomuwebuzayo kati fe abajjanga ennyimba ez'ebivulu era nga akugireyo kifayiro kibwayitibwa alina ekitabo olumu kyeyawandiikangamu sooka n'ateekanga mu fayirozi zajjula nga ate n'atandika okuwandiika mu bitabo ebitabo kitabo ddala nga kibindingire ddala nga wandiikira ddala muli ebitabo ejo ebiri efaara sekujja yatugamba abirina
0: naye kati kubanga kati olengera omulimu ngaogwo ogw'omukulu nze ndowooza mulimu mukulu nnyo ogwetaaga oba okuteeka okukolera kind of akayiivu
1: emityana eyo
0: nga bw'olaba
1: faara sekujja yatugambye mu mikolo egy'okumukungubagira n'agamba nti baafunayo akaki afunayo akalumu baatereka ebintu bye ebisinga obungi ebimu eyo mu chancellor eyo ekiyinda mityana babawaayo akalumu webatereka ebintu bye ebintu bino abazungu ate bo babikola bulungi
0: kubanga emirundi egisinga wano abafirika bakoze ebintu ebinene bingi naye abafirika tetumanyi kukuuma bintu bikulu ng'ebyo kati neweesanga nga Mozart yafa mu myaka gy'emeka ndowooza ebyasa nga 300
1: mu myaka gya 1800 yabeera mu myaka gya 1800-1870
0: naye nakati buli ky'oyagala ekimukwatako
1: weekiri
0: emirimu gye gyonna weekiri
1: era Father Ssegujja Godfrey yatugamba bwe twali tugenze ekiro okusulayo mu lumbe yatugamba nti yafunye omukisa n'agendako mu nsi eyo Mozart gye yafiira oba gye yakolera emirimu ne bamulaga ne balambula ku bintu bya Mozart n'akananga ke yakubanga kano kiki ke yakolanga peni gye yawandiisa naye sibu ng'okubiraba kubuwanana osasula ssente
0: kamala okugyawo ssente basebo ne banyabo tukomeona omukulu program omuyaweekerezi
2: 9:4 Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo
3: Omweso gw'omwenda guba gw'okwefumiitiriza ku mirembe. Era ekitongole eky'obwenkanya n'emirembe, Justice and Peace mu Kampala Archdiocese, kikukubiriza okwetaba mu nteekateeka eno ey'okutambulira ku mulamwa nga tuleeta emirembe awatali kuyita mu ntalo, era tukozesa emirembe okumalawo entalo. Enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mu mwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe ziyimiridde bwe ziti, ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogw'omwenda kwe kuggulawo era ng'omukolo gwa kubeera mu Wakiso ku vicariate Gayaza ku parish gwakutandika ku ssaawa emu n'ekitundu ey'okumakya ku Sande, ng'ennaku z'omwezi mukaaga ye Sande ey'enjawulo, era nga lw'okukuŋŋanyizibwako obuyambi obw'okukwatizaako woofiisi ya Justice and Peace okutambuza emirimu gyayo mu ssaza, ate ku lw'okutaano ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lw'okusabira eggwanga ku kikukusa bantu, ng'ennaku z'omwezi 8 ye Ben Kiwanuka Memorial Day, era nga wajja kubeerawo emisana okusomesebwa nga byakubeera ku woteeri ya popopo mu Ndeeba okutandika n'essaawa 8 ez'emisana, ng'ennaku z'omwezi 19 wajja kubeerawo okusimbula emisinde ku kisaawe kya parish Rubaga ku ssaawa emu ey'okumakya, olwo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omwenda lwe lw'okuggalawo omwezi ogw'okwefumiitiriza ku mirembe, era ng'omukolo gwa kubeera ku vicariate y'Entebbe mu parish y'Ekyengera okutandika n'essaawa emu ey'okumakya.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi, munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya Nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambya.
5: Abawuliriza ba Radio Sapiencia.

0: Jina mnakatunzi ya fama Radio Sapiencia, mkuruzi ya mapisi, msui wa muziki, nivyo mzanyo. Zili makumi ya satu, mzaka itakusawa na te ueta mzichiro. Hira, tucha ino mkuru kumukambu. Kale no, tutambuli dao kumbenzi kati Dr. Father James Kabuye. Mkuru ngana yatu atuwa county, watu wa kwevi ya mani. Reverend Father Dr. James Kabuye ngomu yii ya ato msumisa kubanga nomu kuru kwendi na institutio ngomu yii ya era msumisa kari mngeri yeyo kumuna ngena wanabai na choyagalu kongereza kwenyo ngomu kubuze chumuzo chona kasera kaja kutuka nja kuwa mwaga mte kusimiza fe ya noti musambu tano tano na chino na msatu msambu msatu kwa noti musambu mnana ya anamu mbana musatu noti bidi uvengu uza uvanga wako kuyumbiliza kukuri mbolo witi waliru tunakutenda ranafe ava St. Chisto church kwa ya Sambia parish ibaru teka marubo uzago inga lao wangikiwa kati umugenzi Reverend Father Dr. James Kabuye chituru kwa mnye mwuse
1: mbade chako kanchako gamba ku vintu vya mozadi
0: mwuse
1: nti bakola akaifu ebintu byonna bye yakozesanga teno semanyi wakino kalamu gye yawandiisanga akananga ke yakubanga
0: notebook
1: bonna byafuuka kya bulambuzi
0: ng'obusasula obisasulira ddoola
1: obusasula sente bakozesa euro
0: okay.
1: Euro eziwerawerako se bugenda okulaba era babumba n'ekibumbe bamubumbamu n'ekibumbe ezasinga naffe tubadde n'obusobozi twalikoze monumenti eya Father Kabuye yemu ku bantu be twalibadde tuteekerawo ekijjukizo
0: yes,
1: era nga tusobola n'okuteekawo ne akaivu eyo mwe tusobola okukola ki
0: okuteeka ebintu
1: byonna
0: neba kind of a museum
1: kubanga haliko ebyafaayo bingi Father Kabuye oyo batugamba mu mwaka gwa nkaga mwebiri kagameka Vatican Council 2 wekyusiza ebyentendereza byaffe kati bye tutambuliramu
0: yes,
1: ne batukkiriza okutendereza
0: munnini
1: zaffe buli omu atendereze Katonda mu lulimi lwategeera kubanga twalinga mu Lulatini nga abantu bambi Lulatini tebalukola ki
0: tebalutegeera baluogera naye nga tebasobola kumanya makulu
1: baalukusuwaza nga baalukwata bukusu emisa bagisoma okuva gyebudde paka gyekomye mu Lulatini naye bambi nga tebabitegeera naye kati Vatican Council 2 bwemala okusawo neega nti kakati tubatadde buli omu akole ki
0: adde mu lulimi lwe
1: waliwo eddimu
0: eryokukyusa
1: ebintu ebibadde mu Lulatini okudda mu Luganda kati nga ffe wano okimanyi nti n'amawanga gatwetolodde wano kusooka bwogenda wano mu baki okimanyi nti MTO zino ozisangayo okimanyi nti Bayibuli baakazikyusa okuziza mu Lusoga ne mu Lutese eyo babadde basoma za Luganda
0: kizibu okuyimba
1: miaka mitono nnyo nga bakyusiza mu nnimi zaabwe
0: kyovola bantu kizibu okuyimba misa wano mu Uganda yonna n'okimalako nga totadde mu luyimba lwa Luganda
1: ye nze bise emabegakaawo myezi ng'ebiri ise tubadde mwokuise tubadde Busoga yusairizeeyo n'okweyongerayo mu bati manafu wa saidi eyo naye nga kizibu ennyimba z'Oluganda nga baziyimbira ddala
0: era ekyo kirabira Namugongo okirabira Namugongo
1: kale bayinza okubanga bayinza okuba kale nga bazibatendeka olw'okuba nti bajja mu mukolo oguli national naye kwegamba olaba obuvunaanyizibwa bwa Father Kabuye abaaliwo mu biseera ebyo nga tulina transition eyo okuva mu Lulatini okudda mu Luganda era essaala ezisinga be bazikyusa okuziza mu Luganda ebitabo bino ne bamusinya mpuga esali zisinga kuzijja mu Latin okuzijja mu kuziza mu Luganda. Naye kati bwe tudda ku nnyimba specifically nnyimba ezo zonna ze Gregorian
0: Gregorian
1: chants zonna ezaalinga mu Latin yaziza mu Luganda. Kakati bw'otunuulira olaba oluyimba olw'okulangirira Pasika. Oluyimba olw'okulangirira Pasika exulted yaliwo mu Lulatini okusooka nga ya Lulatini ne bagiteeka ne mu Lungereza naye era y'omu ku baagi transcribinga mu Luganda. Kati egyowulya nga tununuddwa omukama tumwebaza tununudde ebibinja by'abamalayika yonna bijaguze ebyo nnako gonna amaanyi ga Father Kabuye agezaako kutetenkanya nti naffe tusobodde tutya
0: okwetongola
1: okulaba nga ennyimba ezo zibeerawo era be baasooka okukuba embuutu wa ne Vatikaani nga baline bakyagambiddwa omugenzira. Gamba ebaso embutu nesoke ewulirwako
0: Vatikaani
1: mukulangirira abajulizi ebintu bwebyo. Kale ennyimba zino kati zabbuli mukadde waffe kardinali wamala agenda okuleeta nti tuyimbe zabbuli ng'ennyimba ez'okwebuulirira kifuuke etteeka. Nga Father Kabuye ennyimba ezisinga zino ez'okwebuulirira yaziwandiika mu zabbuli. Kakati bw'olaba oluyimba nga naatendanga omukama obudde
2: bwonna naatendanga omukama.
0: Nsobola okuzannyako wano
1: ezannyakawo zabbuli eyo namba bibiri.

0: Chenda mnye apitwenze nye fama radio sapiensi ya inkuruze ya magezi insulo yo mziki nebiye mizanyo program tulimu ya wekelezia tuwa ugira kuburamu wa father Kabuye father Dr. James Kabuye ajja kuogerwa ko mirundi mingi kubanga binji nyo yakola emirimu gyakoledde ekereziya w'omukama wana Uganda wow tusobola kumala gajiisamu maaso akoledde ddala omulimu ogutakulika gubadde gw'amaanyi ddala y'ensonga lwaki naffe abayimbi kizibu okujja wano tumaleko pulogulaamu nga tetumwogeddeko
1: kiba
0: kyabulyazaamaanyi okujja mu pulogulaamu ng'eno
1: eyabayiyaw'ekereziya
0: netutwogera ku muyiya w'ekereziya
1: kizibu okwogera ku muyiya w'ekereziya mu Uganda n'otayogera ku linnya lya Father Kabuye
0: kizibu
1: ogaa nti omuyiya w'ekereziya
0: Father Kabuye kizira
1: n'okutta kitta kubanga nkugambye gyatujje transition be baatandiikiriza ffenna abayiya b'ekereziya kati abaliwo mu kiseera kino tusimbye mu kisinde kye tuli bibala bya ntuyuze abadde kitangaala gye tuli yatukwatidde omulimu ffenna kwe tulabidde ku nnyimba ze kwe tuyigidde naffe ne tufuna idea mukusooka mu kuyiiya n'oluvannyuma ne tuteekako n'amagezi amaki amayiga amasome mu ssomero naye nga tutandikidde ku ki ku birowoozo by'omukulu engeri gyazze akola ki
0: akolamu
1: emirimu gye mbadde nkugamba nti zabbuli ezo olwedde ennyimba ezo ez'okwebuulirira yaziwandiika mu zabbuli era ennyimba ze ezisinga zonna kazibeere zino ez'ebivulu ezisinga abatu
2: abagoberera amateeka g'omukama abamwagala abagoberera amakubo ge
1: kakati ezo ennyimba zonna yazijja mu ki mu zabbuli yakozesa nnyo ekitabo naddala mu ndagaano enkadde era ebiseera bingi nnyo okumanya yakozesa nnyo ekitabo ekitukuvu ekitabo ekitukuvu obeera mu mmisa ne basoma essomo ne batandika okulisoma nga gw'oyimba buyimbi
0: ng'olinayo oluyimba olukujja
1: lwe yawandiika olwa Father Kabuye nga byebigambo byennyininnyini kati waliwo ennyimba nga bbiri zenyinza okuwaako ekyokulaba ebbiri zokka mu biseera ebyamatuuka zitutirawo okuyimba eddungu eddungu lisanyuka erisanyuka ekkalu eddungu eddungu lisanyuka erisanyuka ennyo essomo eryo liramba eddungu lisanyuke n'ensi ejaguze olukola kalugire lutya nze babeere balisoma wali nze nga ndi mu kuyimba luyimba oluyimba
0: oluyimba luno
1: oluyimba olulala
2: bamu lubuto lwa mama watonda engeri enzibu yeewuunyisa
1: nyingi kati oluyimba olulala essaala ya Isaya lyeyatuma essaala ya Isaya era ssomo liri mu kitabo kya Isaya mukama waffe mukama waffe gwe kitaffe okuva ddi na ddi gwe mukama waffe okuva ddi na ddi luyimba twaluyimbanga mu bivvulu naye nga tumanyi naye oba oli awo ng'oli mu mmisa
0: ate dda nga tukyayimba ennyimba ezo nga tukyali nga tetwefumiitiriza naye ka tumaze kkula n'otandika
1: oluyimba luno yalujja mu ssomo lino gaba basoma essomo wali nga gwe oli mu kuyimba buyimbi nga omanyi n'ekigambo kyagenda okuzzaako kuba okimanyi oledde mu ki mu luyimba kyova olaba nga tubagamba nti okuyimba kulangirira evanjiri kulangirira kigambo kya Katonda Father Kabuye akyesigamyeko nnyo kubanga ennyimba ze abadde tazijja mu bbanga nga yeesigama nnyo ku kitabo ekitukuvu nga yakuuka mu kitabo ekitukuvu kakati bw'otunuulira era ennyimba endala nga yimuka Yerusalemu otangaale ye gundi lisoma erisomebwa ku sande oba ya Gaudate mu matuuka yimuka otangaale a Yerusalemu Mchilaba, sanyuka nyo, sanyuka. Kakati ateli no imuka Yeruzalemu otangale, lisomo eri somebu wakuna kuruwa meyo leka.
0: Obandu zanyekuwa na
1: kakati.
0: Kandu zanyekuwa na chitumu.

0: ndavu ni akato ni zemi ya fama radio sapiencia inkuruzi ya magazine insulo ya muziki ni rio mzani ububusa mambiro kwenyeba za fada Dr. James Kabuye bulubutu waka zanya kwa wabutu zanya kwa busa mambiro butu gambo kuzanyi nyeba zoneza Reverend Father Dr. James Kabuye radio tusuguru okumala wiki nga bulisi kugamba nga teri muntu ayogera teri chi wiki namba nga tuza nyasawa bulikadde nga lwe luyimba ze zibeera ko ane tutazimalaye nyimba tutarasibu tukomyeo
1: ekituufu Father Kabuye omulimu gwakoze kugamba okuyigiriza ekigambo kya Katonda nga ayita mu nyimba ezo kati owulira oluyimba olugwengobeera mumanyi atalirekana mwereza we kufunda kakati yali Paulo mutume kati awo yagenda mu kitabo ekijja ewozijja kusangayo mu baruwa emu kuze yawandiikira oba abawa mu mwaka obubaka bw'oluyimba olwo litalireka mwereza we kufunda oyo yali Paulo mutume. Kakati nno Father Kabuye oyo muteerabirwa kubanga nafu wetutuukidde mirembe gyaffe yabadde ssentebe w'olukiiko olugatta olukulira ebyennyimba mu masaza gaffe gonna agogera olulimi Oluganda ate era mu kugulawo essaza eryo ery'ekinda mityana jjukira essaza eryo lyali ku Kampala lyali ku Kampala era yakola eddimu ddene nnyo bapitugambye wano nga batubula gyenvudde wa Father Kabuye y'omu kubaateekateeka essaza eryo okufuuka essaza okuteekayo omugenzi Bishop Mukwaya y'omu kubanga Father Kabuye yalinga wano Lubaga mu St. Cecilia Choir era yakola omulimu gw'amaanyi okuzengulusa Cecilia Choir y'omu kubaamanyi ebyafaayo bya Cecilia Choir kati oluvannyuma nga bateese essaza liri okuliggulawo ne bamukola ki
0: ne bamuweerezeeyo
1: ne Father Bakabulindi.